0: Kalo mbato la kubuto ulo wai. Ayo kusabaluwe mbote granti uya akate gabute geredio. Hello.
1: Omkulu.
0: Wanji nyabu.
1: Webalo muko.
0: Webali nsenga wababu uliri sababu soga royo.
1: Soi kwenda otegeri.
0: Hmm. I'm going to go to the house.
2: Anasimu tea sena wakaluka.
0: Hmm.
2: Wai kutuweza ba.
0: Weba leo ulirisa. Kati weba leo kubanguli kunguli ulirisa. DJ Fanta me survive. Ona ulira pate. Likuenda sokaba kubira mkune bada. King saa ondirele. Oseke hile. Digida. Hello.
2: Weba sebo.
0: Wena weba le sebo.
2: Ali.
0: Hmm.
2: DJ Fanta.
0: Wanji.
2: Uri za mwana uri runafu na endie no.
0: Uri ruda weyo. Kale, weba likube. Kale, weba likube ila yonga joli. Uri da rhythm. Busesa minjiz gare ne. Ngavi ine isatu. Bugweri neka. Echivu lubacheta bugweri neka. Kati woli kwendo kubangofu na tiketi ya abwelele. Jao kumusume sa kilasiki restaurant ya idudi. Fune chokuli ya. Bajaku wa tiketi yu. Tiketi ya idila kume kusini kusowani ye mire. Hei. Kumusome sa class restaurant. Hei dudu yao. Mstege hile. Sibunde. Sirumberu. Oyaguze tiketi makumi gati. Makumi ya abili. Fante ya febu gweri. Yenze mugaba sanyu. Nze mkuba pate. Nze mugaba. Ewa mwemwa. Nkona kwa nkobede wa joli joli kuhuti sabu soga real radio. Ngobita kuziro msambu ana muka gatanu. Eriziro msambu. Sorry. Eriziro msambu ana atanu. Kagana itanu kagana msambu. Kwenda kema ya bantu. Just only two people, two, three people. Nda kukira anu mredi mudange. Da king sa. Nambe eriziro msambu ana atanu kagana itanu kagana msambu. Hello.
3: Hello.
0: Wanyi sabu?
3: Yebali sebo.
0: Wena webali?
3: Aba, kwenye kunisa mwese nakabali.
0: Yesebe nakabali.
3: Yee, baba nkuli disa ino munga iga.
0: Okale, webali ino mnangi.
3: Yesebo baba.
0: Okale, yesebo. Okale. Nikuenda aba wamu wano king saa wano ready mude msoke mudi ulide. Ready mude kange masemba yu wano. Hello? Hello. Wanyi sebo?
4: Wano bote kusinzi lebu katavira.
0: Hmm.
4: Wana kuweleza.
0: Kale. Oyalumbi echebe taminji zigade ni busesa. Funa tiketi yo kumutu wala.

Allah agenda tuletera fihimu ta'un wal agenda tuletera ndwa de wal ujaa agamantino wal ujaa ndwa dezo wal ujaa ngendwa dezo ziruma nyo ngendwa dezo mwana watu nga ziruma nyo allati lam takun madat fil islafihim ngere ndwa dezo tezalabu wako mubatu soka abalongofu. Allah agenda tuletera ndwa de duachi ebanga abantu banamala lam tadhal fahisha tebugenda kweyolekwa obwono nefu fi qaumin qatti mumulembe gonna oba mu bantu mukibiina oba mu bantu hatta yu'linu biha kujjako Allah agenda kutwolesiza mwana watu tuletera agenda tuletera echi illa fashafihi muta'un Allah agenda tuletera endwa de ngendwa dezo mwana tezala bwako endwa dezo wal ujaa ngaziru manyo agenda kuleta endwa de eza kaumpuli twala kaumpuli nenge endwa dezo wal ujaa kamwana tuziru manyo allati lam takun madat fi islafihim nga tezala bwako tezalu mako tezala bwako mwaba abatu soka echim olwalero obwononefu obuli mu nsi bweyolefu si bweyolefu wero obwononefu obuli mu nsi tebukendeera wabula bwegattako bwegasi botuli esimu gy'okutte mu ngalo peji gy'oyagala okubeera ng'obikkula osiŋŋana kuliko peji z'obuseegu osiŋŋana kuliko peji z'obuseegu olwaliro okwata essimu eyo n'osiŋŋaana abawala abaana abato naye ng'ebigambo bye boogera beefudde basenga ab'emyaka ataano emyaka ana ng'ebigambo bye boogera wallahi nga bimalamu amaanyi bikuba enkikwe bw'otunuulira ku ssimu gy'okutte mu ngalo mw'osiŋŋaana abantu abakyala abaami nga mwana wattu bonna beeyiye mu swimming pool tibagenze kulya ssente mwami ajjamu engoye ng'agenda okunaaba n'omukyala n'ajjamu engoye ng'agenda okwebaka ne bayingira swimming pool kika kya bwononefu mu mbeera efaanagana bw'etyo obwononefu tebugenda kubeera nga bweyoleka mu kimulembe nga bweyoleka mu bantu okujjako Allah agenda tuletera endwadde nga nkambwe ng'endwadde za kawumpuli ate era nga ziruma nnyo olwaleero eggwanga Uganda tugenda kuweza emyezi ena n'okubeera nga tugenda kuweza ena kitundu ng'eggwanga lya Saudi Arabia lyaziyiza munnayuganda yenna okuyingira mu nsi yaalyo nga kyawulikako nti Uganda tuyina Ebola wakati mu kubeera nti oyinza okubeera nga gwe tomulabye naye obulumi obuli wakati awo obulumi obuli wakati awo bwakigamba Ebola tannakuluma naye obulumi akaliro abatwala abantu mu kulamagamba bife ebyo abatwala ssente z'abantu akaliro bakawulira emabega eri tubadde n'obulwadde obulumi abantu bwali COVID-19 bwaluma abantu era bwagenda n'abantu bwagenda n'emikwano gyaffe mwagenderamu keke kirunda kive idinda mwagendamu muganda wa mukwano gwa Kaganda yagendera omu mwagenderamu omugagga gwe bayita Kayanja eyali omugagga Fugge ne yagendera omu akaseera ako buli akajjukira ayina kye yayitamu naye nga bwali bulumi bwali bulwadde olwaleero tulina endwadde eziruma abantu tambula kose tule bigere byo ogendeko emulago sise tule bigere byo ogende

0: Kumuli falo, bo gende kwa menyo spiti zezenja ulo. Ogenda kulaba abantu enda dezibaruma, wakati mkube iranga tibaina busobo zibu zijanjaba. Vaku sirimu, sirimu aruma, iracha aruma abantu. Abantu baina enduwa deze unyisa. Enduwa deza kwa tanga abantu haba kadie, abantu haba kuze, osingano mkadenga tazina, nengu omwana wazina. Osingano omwana waka, nga ina sukari, nenga mama we ni tata we, teba ina sukari. Allah agenda kule itendwa di. Butuna, omwana atagenda gamanti ya genze na kolobono nifu. Wabula abantu, yobana kolobono nifu. Niweyole kamu nso bono nifu. Niweyole kamu limbo mono nifu. Dero mwalo kujamu engo yeze. Techa mweta agisana kuda manju mchigo. Awe njini azijao. Azijamu engo ye. Na kula ganti atambula. Waluwa aba wala. Waluwa abana abobu lenzi. Na abana abobu wala. Na abachala na abami. Abe itambu. Baba itabana. Mba abana abadigize. Dumba kwa temuloka zawe mabirao. Baku ate moloka ye mabira bali wava Kampala. Batamane moloka ega bamane moloka anga nya kutano. Nebo nabe iwa ku polisi mabira au. Nenga buli ava mu motoka abana abo bulenzi na abana abo bwala tibamba de masati abana abo bwala bamba de ngo eza munda zokka na bulega ogwo mulembe ogutuuse. Banangi osabanga nnyo Katonda, omwana wo n'asigaze nsa, mukyala wo n'asigaze nsa, abo si baana bawala bokka, olabira mudda n'abakazi abatuludde, ng'olaba Nnaalongo mulamba, naye nga kimwambadde n'embwa ali kulya bulamu, bwatyo nga bwafaanaganye, mbwa ali kulya bulamu. Obwonoonefu bunaayitirira mu bantu, obwonoonefu bubuna itira mbantu. Ni wabi iranga abantu. Baitiriza okolo bonifu. Gula wange vita kuata ko. Nenga bubuna anjizi wabu. Umbira zona. Kale saba Katonda. Kwa lagama ntilu inaladhina kafaru. Ala lisani Dauda. Wa Isa boni Mariam. Lu inaladhina kafaru. Ala lisani Dauda. Abo nubazi kilida. Echaba zikiriza kulimbi kulimbi na bi Dauda. No limiwa Musa alayhi salatu wa salam. Allah agamba nti abaddu abo balaba abantu nga bakola ebyonoono bakola bambala ebitategeereka wallahi nga tebabagambako. Nga tebabagambako. Mu mbeera zonna bwe tunaayita obubonefu n'ayitirira lam tadhhal fahisha temugenda kwolesa bwonoonefu. Fi qawmin qatti mumulembe gonna mwaliso wonefu hatta okutusa yu'linu biha Allah tabaraka wa ta'ala mwana watu agenda bali itira mwe mulembe gwa mwe illa fashafihi muta'un agenda bali itira ndwa deza kawumpuli irangi ndwa dezo wal ujao ate iranga ziru manyo ilo singana emeri ya stipirao. Nalwazo mvubuka nalwazo mtu. Nazi nalukano kuzimbe bigeri. Abantu baina kansa. Tunuli omwana afone ya kafa kabaka wetolo. Kabaka wetu, kabaka wabatolo. Tunuli emyaka jiafide kone joina. Nenga bagamba yafude kansa. Allah agenda kule itendwa denga nkambwe. Nenga ate mwana tuziruma nnyo. Ngabuli yaka kwatako kagenda kubeera nkakuluma. Ate ukuluma ngatoina na sende zikajanjaba. Walu ukuluma nengo ya nesende zikajanjaba. Ngane sento zina zikajanjaba. Chite girezachi. Buliomu yefeko ye ne famire ye. Tula kone famire yo. Tugenda kola tutia. Okume nsaza fe musimuno. Okume nsaza fe mufamire ya fe. Kala abana abo kaberenga basilamu, kaberenga siba silamu, abana bamwe, namwe ba mama, namwe ba tata, na daba mama, namwe mwambale kebi wanvu. Nazi kuno abachala abasoga na abachala abaganda. Nazi kuno baya ambala ngengwe zawe ngazibera mpamvu. Mukade lakano kugendo kulima munimiro nenga alimira mukade. Uwelo mchala wa ingiro obuliri ayambale ngoye mpamvu. Nga ingiro obuliri ayambale ngoye mpamvu. Atebo avambuliri gamazo kusenya amanyo no kunaba na yambale obukete ne yeso gambantu. Tacha ina kutia na tela bako mufesi ye na tela bako mbisambi bie tebisambi bita andiso kwesika. Bita andiso kulaga. Nga ne wasige bizigo tachanyirira ameremenya bumeremenya ne yale medde mu mini no musinga nanga akutamye alonde nyanya mwamba koti alonde nyanya mkatali nenga ina akutamye ebisambi byebyo no butiti bwe bambala yabwera bidobu jam agenze nabo jakolera alagensi nti alaba ya swala. Gulabanga ataswadi na yenga okoze ekonko mecheri yako la enembere nyigiriza mama ojari mchalo. Gataina sukari guanywa, embere nyigiza chitao, gataina sente zaati yako munsao, ziva mumbea, eyo kubeira anti abantu, tuganye okwe jako echitibwa obutaba na ansonyi. Golola byeko maitiyo na jebazika. Ate bino bikwe unyisa. Omuntu ayambala ayambala bwatyo bwaba agenda okufa ne bamwambaze engoye ezigumidde. Teri muntu gwe bazika kaberenga azikiddwa mu kesi oba musanda gwogenda kulaba nti tebamubise yenna. Ne bagaba bamutadde mu gomasi, bamutadde mu suuka, bamutadde mu mbugo, kyokka gy'agenda teri bagenda musunga. Nye wano bagenda kusunga amagurugo, bagenda kusunga akabinako, tuluse kudala ngabana abobu wala bagula nobubina mumbere fana wetyo, irobo nefabongere muamani. Tuluse kudala ngabasajja bakwata mbizigo, ayagala kwe Yerusa, abhanga abebitibwa, tuberenga obone fwe bunabe iranga witiride mumulembe. Allah agenda kutuletera endwadde eza kawumpuli. Endwadde ezo agambye nti wali ojao atenga ziruma nnyo. Allati lam takun madat fi israfihim nga tezaala bwako mwaba abatusooka tebaazirawulyako wala wadde okuzirabako. Alladhina madaw nabi nagamba nti walam yankusul miqiyala. Nabi agambe ekyokubiri, walam yankusul miqiyala wal minzana illa ukhidhu bisinina washaddat amnu. Nagamba nti wajuru sultan alayhim. Ombaka yagamba ekyokubiri nakyo nga kikulu. Nagamba nti walam takun nagamba nti walam yankusul miqiyara. Abaddu tebagenda kendeza mirengo wal mizana. Chategeza tebagenda kendeza bipimo. Wal mizana wano kendeza mizani. Tebagenda kendeza mirengo ne mizani. Bwebana hawa kendeze za emirengo. Echechama nyikibwa nti kiryo akasoka sukari kaba mukira 5 akomchere kaba mukira 5 ku 10 ebyo bitibwa ebipimo. Echama nyikibwa nti omutayimbwa gubera ko futi 4 olubawo dubera ko futi 4. Echama nyikibwa nti apima butto mu kidomola chibela mulita 2. Echama nyikibwa apima oyiro mkadomola alaga lita 5 byonnefana webityo tubiita ebirengebwa oba tubiita ebipimo. wal minzana era abantu bagenda kubba minzani nga minzani tezikyawera nga minzani tezikyawera abantu bazikwata mudda ni wankubadde nga bilo weri ne tebagala kumanya minzani zakwatibwa mudda Nabi yagama ati wal mizan illa ukhudhu bisinina okujjako Allah tabarak wa taala ukhudhu bisinin Allah agenda tuleta mwenjala Allah agenda tuleta mwenjala bwe bagama enjala olaba nti musepicho osuziza mwemmere nebo sirikirira mama ojali ebuyende ne yasuziza mwemmere Allah agenda tuletera enjala olabanga gwaina sente asolo kwetusako buli kyoyagala era okola omukolo noyita boyagala si bwe kiri naye Allah agenda kuleeta enjala nga buli ssaawa mu mwagwo gwagala kubeera nga gulya ate olwo gulya mu mwagwo buli ssaawa gugenda kuleetera endwadde z'otagenda kusobola kuwanirira tetulabye waggulu Allah agenda tuleetera enjala. Yagamba tabala gamba mbaka na gamba ntino. Washidda tula amnu. Era agenda tuleetera obulamu nga buzito. Ng'omuntu okufuna omutwalo. Wallahi otoba na gwo. Ato gufurumia na katayi tekasala. Na gamba nti wajulu sultanu alayhim. Agenda tuletera omukulembeze ng'omukulembeze oyo alinga bolaba empologoma ng'omukulembeze tasaasira baakulembera ebyo mubitegedde tubiddemu kinana munana kawumuze mukaga fama busoga royo programu gyotuddemu bayita programu dawa eno ey'okumpi n'ewala n'omugonge Muhammad Kivumbi sirinzeka Ntambude ne baganda bange aba Master Gleaming Company Limited babira ba Blue Ribbon. Ombaka agambye. Walam yanqusu al-qiyala. Bwe munakendeeza ebipimo njagala abantu twetegereze. Dumun Nabi sallallahu alaihi wasallam yagambe ebigambo bino nga bigamba abasubuzi. Nabi yagamba nti inna tujjar Mazima mwe abali mu musike z'okunoonya sente nga muyitira mu kusuubula yubu athuna yawma alqiyama fujjar mugenda kujja ku nkomero nga muli bononefu yubu athuna mugenda kuzuukizibwa kunaku olw'enkomero nga muli bononefu nabbi yagamba nti illa man ittaqa allah okujjako y'anaatya allah wabarra n'alongoosa Nalongosachi nalongosa mizani ye nalongose pimo bi waswadaka nayogera na mazima olwalira abantu likudala nga batono nnyo abogera amazima nokubeera nga babalwa kungalo abogera amazima era abesimbu mwebyo byabapima bibalenga Jo walowe nabaddeko nemuganda ngo ngagenda kuserika njuyi oli agenda mwembao na mugamba twinawo ezimalayo nezitamalayo ono nambuza kikyotegeeza anti wali ezimalayo nezitamalayo nemugamba kyategeeza tokitegedde Nagamba nkitegere nja kunyweza kigambo ki. Abangi bubeera nga kyategeeza nti mufuuti ana asobola okubala bbeeyi y'emu naye ng'akuwadde 37 oba 36. Abo bonna mu nsi Allah kyagambye nti bwe munaasalawo walam yanqusu al-miqyala Bwe munaasalawo ne mukendeeza ebyo ebyalagaanibwa ebipimo byammwe ne mbikendeeza Olwalere ensi atakole kyabera fala. Yensi weraba, erensi webalaga. Omutayimbwa ogwa futiana ani ayina obudde obugula omutayimbwa n'addamu n'agupima nga guli futiana. Ate nga nagwo baami musajja wattu bakazi battu abaddu tewali muntu anyigirizibwa okujjako wa wansi. Kubanga lisaaki eraga oli akwata ssente n'akwata emitayimbwa ttani ssatu. Ttani ekola kilo lukumi. N'akwata ttani ssatu n'asasula emitayimbwa n'abagamba njagalamu ttani ssatu n'ekitundu oba ttani nnya. Nga mbulinge balikida kwata kalikyuleta okubala omutayimbwa ogwa futi ana bagende nga bajjako futi ssatu ssatu oba nnya nnya. Ono asobola okufuna emitayimbwa asasudde emitayimbwa lukaaga bamutikka emitayimbwa lusanvu. Ng'emitayimbwa kikumi gigenzeemu ng'agibbye ku bannansi, agibbye ku bantu banne. Futi ssatu ssatu buli mutayimbwa ne bajjamu emitayimbwa ataano w'emitayimbwa kikumi. Kisinzira obusobozi bw'aba ataddeyo. E system mu nsimu eri. N'abasiminti mu mbeera efaanana nti nabo we batyo. Abantu bonna abalenga bye balenga bye bagula, abakawunga nammwe mwetereeze. Yo neetereeza otya ng'ensi bwetyo bw'etambula? Supplying akawunga kiro omutwalo gumu, kiro nkumi bbiri, gw'oteekamu kakutya kaliko 50, naye ng'akawunga k'otaddemu kakola kiro ana mu ttaano, kakola kiro ana mu mukaaga, niwe kakola kiro ana mu mwenda n'ekitundu, omaze okubeera ng'okendeezezza emirengo, ogenda kubeera ng'obbye omulengo, naye n'olekayo afu kiro, naye we musirikira naye alekayo afu kiro. Nawo omuceere we gutyo, zinagulako omwo omuceere, nagulako omuceere gwali gwagaba ne tugaba ku leediyo, nengula kiro kikumi, ne mugamba apime kiro emu emu, neetamba nevugemuloka neŋŋenda. Ne nkomawo ng'omwana amaliriza omuceere ogupima, naye ng'omuceere gubulako kiro ssatu. Kiro ssatu. Naye nanyini dduuka yayo yakambwa n'ayumba naganze sibikola lwakuba sibaddeewo ate lwakuba nti oliseeka zandikiriza na bipima ebyo nze sibipimira wano seere naye nga minzaani zize zonna n'abaana babe. Kyova olaba nti osaasiranga nnyo omuntu akola edduuka lya liteyiro omusaasiranga nnyo n'otamulyaza amanya ssente ze. Ayita mbugubi obutagambika, ye buli kyasubula akisubula aloza kijjudde, kati bakuggyeko ku kiro ataano bakuggyeko kiro bbiri. Sukaali kiro ataano, eyo nno sisitimu etandikibwa ng'abamuyingiza abamuyingiza bamukuba batekayo abaamaanyi bakanya bamukubako ebbomba kiro bbiri bbiri kiro emu kitundu. Omuzoogo gwatandikibwa omuntu gwe sijja bagamba linnya. Ne ukwata paka olwaleero. Oli agula sukaali kiro ataano galabye kakutiya naye ng'alina kiro ana mu musanvu, ana mu munaana. Ne ogenda gulako obuveera, minzaani, osasuleko w'okolera, ogenda okusena sukaali okuggwamu nga ssente oziraba. Tonyweddeeko naye nga ssente gw'ogula kuzzaawo kw'aba mwagala nnyo bamwagala naye nga odda mu kyalo, olinga kasubbaawo. Abantu eky'okendeeza emirengo tetukyakitwala nga nsonga. Wallahi, tekikyatwalibwa nga nsonga. Kendeeza emirengo. Nabagambe mabega eri, mabega gano kitutte ebbanga. Ne mbagamba nti Allah atugamba nti waawful qayla wal minzaana bil qisti. Tulongoose ebipimo byaffe n'eminzaani mu bwenkanya. Ne mbagamba nti nze natambulako twagenda keyo mudalasa eyo gye bajja emmere eyo embalala eyo naye ne tugenda mu nsuku z'abantu bali batema ettooke nga waalijje mu lusuku n'aliteeka waagenda oditundira. kati akavuyo kata andikira kubana abatika amatoke abagatikula no singana ngoli atikula ajjake eminwe mukaga eminwe mukaga mukota etoke najirika kumoloka ejisigala ko jya mugagga eminwe ena jona alijja wagulote kawansi eminwe ebiri jona itya kumudala natunda kumudala nena asokola mwe malo kuliye chemisana mumbira ya kubingana nga beite chuse dia mitwalo mukaga kati ya mitwalo 5 sawa zino dia mitwalo mukaga sawa zino nengira bali jemwe eminwe obo bubira bubi na kendeza chitekedwa tekedwa oli mugambe nti etoke lebadi ya mitwalo 5 nezi jeke ichu wagu chine chengabo ni chinyamba kwa kujita ambuzo kutuka wano kati mpamwe mitwalo ena kanana obe mitwalo ena chitundu oli achitegiri na yo olivu ya jamu mbira ya kubingana olaba anga sokoleri munda nabika uko buati noma na sokoleri ni baite toke unanga ligenda lizanyabu zanyi noa boda gwebali wade alitwali ka twali mmele ya ngene igenge twali mmele kazi neyonge de Kampala atukira muluje uwe naga omuchara leta akatansa leta akabbo nina asok ye ate ya kwisa fujo kubanga akimanyi wede mmele bajikongola nakongola nagambe ejatumala mukazi agamba joti yatumaze nno nemeti sa tuma tongere kati system nwena kumere ya bandi bwetyo tuwangala munsi mumbera estaliza bwinkanya Allah atweta sokuwa bwinkanya abatwe banakendeze ipimole minzani embere ne tukubo lwalero chochegeza nti olinganga olabe konkome oyongera mbongezi egende maso oyongera mukufuwe egende maso olwalero kiri mugwanga kimana kutegera zeni mufirudia oiro nimufirudia oiro oiro lwalero abuzi ulwa mafuta ge kanami mumbera zonna neyo gera mabega jitubadde yonna nguli aleta container ya oil nenga atodde order bagenenga bajja ku half half abategeze zamwe bamusaba emisolo mingi bamusaba kino half half gendo babuza abali abalenge ebintu ebi abange oil wa mawera lita 5 gopindula nomuga sente bwezi awera lita 5 customer goguza agala 5 ade go mwadde kiramba oje mu litanya ne kitundu buza babuto buto wa muwachitawira bitu byakwekaza mu gwanga lino olina atekaye nsimbi agala buto bidomola 12 we bidomola buto 13 nabagama muteke mu lita 22 ne bakola obudomola nga bujude paku mumwa kyatandika di buto kumujuza paku mumwa nega tawira lita 2 tukuze tuwabutonga alilita 2 nenga ina gap waggulu kati babukola nga butuka paa ku mumwa nawo kasenti nguze kiramba abangi bwe munagenda mukendeza ebipimo ekigambo amana n'ekigambo bipimo Allah kyako nyesira abantu bannabbi swale abantu abazikirizibwa olwaminzani eyo abantu abakyusibwa obutonde waabwe olwaminzani eyo Allah byazikiriza n'ata kama teka amagakali olwaminzani tetidde minzani olwaleero singana alinga lumonde naye nga alinga lumonde wansi ataddeyo ekituli wansi ataddeyo ekituli ataddeyo obumonde naye wanakuteze olabanga akuwa lumonde embeera efaanagana bw'etyo wa awful qaila wal mizana bil qist Allah watu wagamba mulongose mirengo ja mwene mizani za mwenkanya tumuna lingena mchale wafao ebujuka okule mtiana mumba ngena mchalo azirenge tawa mpaka line evino pakeri sukari 133 sukari 133 sukari 133 mtima ne gungambo we satu afana gana atyo nenga okutia bulyo wakachia sukari 133 serengeta kupake mpya ningamba ngenda atengule sukali ye bujuko enkumi satu mulukaga kukumi nya kangule kwa wano. Nagene nonya mu Islam ne mugamba nti mpa sukali. Sukali wameka sukali enkumi satu sukali enkumi satu. Bona wana wali kubeye emu ya enkumi satu. Baveno paka hili hili. Ne mugamba mpako sukali chiro nya. Kola bili bili. Na yenga ino wangu mchikopo chenge ya chukwa damu. Na maliliza ne mugamba sukali yu msilamu awela chile nyezo ziwela. Nganda banga sukali ata weroyu. Ndaba sukali tawela ne mukaliramu. Ngendo kulabe chikopo nga bachi. Chikopo bate kamo bagata, bate bajita gata. Ne mugamba msilamu sukali tawela. Sukali tawela. Sigira mutwala. Aba mani bajja mutwala. Nga tawela. Baye mlongo se mufeyo nyo. Fayo nyo. Uluwaya roche vola bante omuntu afayo. Najja sente muhalamu. Najja sente mbiaya gara biya loze bi kujamu sente. Agenda awerero omwana. Omwana akire kumachabire wa manyi mugwanga. Chovola bante omwana omuwerera. No musomesa ne Qur'an. Na atajiganyuruamu. Kubanga wajja sente. Wajja sente. Mubichintu Allah chatagala echiri halamu. Sende tuza agala fina. Nezibereza kwege ndiriza. Toko esafu jongo nonya sente. Bija kutabuka kumazo. Oja kutabuka neono bofu dengo ziki duoli muntana. Omulambo guguja kuswala. Okubanga guweli olimuntana olikumitawana ajo. Gawa kuleta maulile. Jate gundi uno, ate lwachi, ate ABCD, bija ku. Abantu bagala basabira nga jibali muntana, bagala basabira, ate goza maziga g'abantu. Abange ebipimo. Kigambo kikulu nnyo. Ombaka alese kome na tugami ombaka Muhammadi. Na gama nti abantu banakendeza walam yanqusul miqyala wal mizan. Abantu banakendeze ipimo ne minzani. Ne bakendeze ipimo ne minzani. Allah agenda tuletera enjala. Ani amuwadde akatebe. Bwe temunatambula. Abantu bagoyezza akawunga gye bawangalira mu kyalo. Nenga n'akawunga kagoya wallahi okafuna ka lutalo. Ngali mu kyalo alima nenga munnimiro temuli mu mmere. Nga munniwe temuli mmere. Agenda kulia kaunga. Na ya atumi wa boda boda. Can you imagine? Atumi wa boda boda agene mstenseni. Amgulira kaunga. Wa boda boda amwade nkumi biri. Akaunga haguze nkumi satu. Agala chiro satu. Zana alia keche misana neche gulu. Ebi ata andikadi. Ngabantu wa mchalo. Bama nyikiwanga bali mmere. Bibali toke ya masanda, bibali lumonde wa masanda, bibali ya mwoga ali fleshi, bulicha waja chiri fleshi, Allah abijewo. Nenga chibu ya gavude kuchi, avude kubantu kuzanyira mwipimo na minzani. Allah abijewo. Chibu ya gavude kuchi, avude mkufera. Avude mkufera. Nabi ya gama Muhammadi ya gina mkatali na singa no msajja afira, afira bane. Nekube etonyo buwete nabi toyo ebya bikalu. Nabi ya kwato mkono guwa teka watu msawo ya kaunga ke. Nga mwana watu wansi kabisi. Nabi na gama ati al-gishu man gashana falaisamin. Omuntu ye nafira siwa umma yangi. Abange tulongose mpimo ya fe. Tulongose mpimo ya fe mwenkanya. Oli musomesa baku wanti osomesa esawa biri zogendo kusomesa abana laba otuka mukirasi nga kuiseko esawa emu osigaze esawa emu ove mchibine echo abana nobali azamanya obudde bwabwe wa sawa namba kazibeda chika abiri kazibeda chika asatu obudde azamanya obo kendeze za ekipime kya kuwebwa. Al-gishu. Chofola wanti abantu. Ogena nga baza njira mbisera. Baza njira mirengo. baza nyira mbipimo eba were dua kati abantu bakoyesa lukuju kuju no singane somero ngalisi za abana bonna mu first grade neba pindula saint kakuliko nezo ku baby buzu Allah tumalili chata andika di chotuza abana makumi ya tano wanabaite mudalali soka ngabali nganga wala bimizi indalo dozi difuluma lielimu ani ya gama nifena tuwe kutegera kwekumu hizo nabalunja abebiti wabapuliza mirengo java tuje tulenga abamu mafuta simanyi nina voo ulira tadema mafuta mituwale itano baina atuka wima vya mulo kanesika bane tuwete rizi bisha yana saa kutufuna lunaku tuwete rizi lunaku ngei walonzo lunaku uroku longosa tufuneo lunaku tuwete rizi buli omwaka kane akulinge olabiba nange dala cholenga chopima cholenga chopima mizani yo bwebina gana tuguminkilize njale gendo tuluma diraba na wafebo naba singa baina alusa abasomesa betimbye kubana baba agala mchisulo na yemmere bajinyoza mchi watu onga mazina alideko na aliaka atalide talia aiteli complaininga ata abantu musimu no bobe itabagezi buli saa kaje ne bateka waka kodyo kwateka waka manyi ndio kulaga abana bonanga bali chimu obuta obuta abana obuta wanka wanka abazadde temudamo kuleta mmere tujifumbyano kusomero buli omaso lokubiranga afuna kesanyu kulunakulu alage tulichimu abanga abebitibwa butunake endeze pimo Allah agenda kuleta enjala si njala ezo kubige agenda kuleta enjala washiddatul amn aleto bulamu nga buzito okufuna obufunyi omutwalo gwa sente oyinza okusibango okabala oyinza okusibango simo musingi olunaku lulama nga okabala wakaluba nebakuwa omutwalo ogero kubala ka amazzi gonywedde ku mutwalo nga gwa 13 ogero okusigaza akasanvu ogero katematema osulato ina wadene 10 okufuna sente mungalo si changu niya ozisa asanya chichisingo kubele changu kwa shida tul amnu Allah ya gamba nti wamani aladho andhikir faina lau maisha tandhanika bumuna alaga jali dama teka gangi faina lau maisha tandhanika ngeida bali tibula munga buzito ngeida bali tibula munga buzito Allah watu ya gamba. Fa inna lau maisha tandanka. Ngina bali tirubula munga buzito. Ni ya gamba. Wanakshulu yauma alqiyama taama. Ni kunkumeiru. Ngina bali tanga temulaba. Ubulamu unu buzito. Ani atabulide Ouli ebivuga bilieri biri mawanga gewala nina wano tukosewa kubulamu buzito ngina bali tubulamu nga buzito niya gamba wanakshuluhu yaumal qiyamati ama nekunkomero ngina bali tanga temulaba Nekunko meiro, Allah agambi ngena bali itanga temulaba. Umudu agamit kala rabbi, ayo mlezu wangi, lima akashawata naama, duwachi ndete duanga siraba, wakadikun tabasira, ngatimu sinna lindaba. Allah agaman kala kadhalika na wechitio, atatika ayatuna, walaga jali ya mateka gafi, fanasitaha, noga kube mabega wakadhali kali ya umatuntha na fayo tukwela bide. Bashidda tulamnu. Akalirogenda kawulira. Mumbera yonna simbi akulia, simu kusomesa bana, simu kwambala, buli omu atambula mukubo ngayogera yekka. Kati singa alaba Allah bawadde ku sente abobobe kwese omuno nnyo mukola ganti ali wano bakutumye Kampala ku bigere. Bwabeera asadde tachale tazikali muzikiti abasiraamu abantu abatya abatya kochi bagenda kumusaba naye Allah muyingiza mbulamu obukalu bizibwa. Abatya ko musaba faina la maisha tandanka. Abange tereze minzani za fine bipimo. Omulimu ogwaffe sigwa baga katyo tamanyi siwe tambula. Chovola bajja kufa nyonga bavu. Allah atugamba nti wakulila hako mirabbikum. Babulira amazima agavudde eri omulezi waabwe Allah. Faman sha'a falyu'min. Ayagala kirize wa man sha'a falyakfur. Ayagala agane. Nenga chiitirira. Baganda bange chiitirira. Chiitiride. Ombaka agenda maso sallallahu alaihi wasallama agenda maso natugamba nti washiddatul amnu sibulambu kalubi vuboka nagamba nti wajulu sultanu alaihim Allah agenda baletira omukulembeze jemuli ngalinga bolaba empologoma kulembeze nga tasasira. Tani kila kukule mbeze ugwe makago. Abantu wa makago baina kubu sasizi. Biyoli ya mtawuni awakabi ya balia. Obaina kubu sasizi. Adewe mmeguwa genze wala. Omutie la bidia yeka. Tajukira diwe ya semba yu guli ya bantu we kanyama. Talujukira. Wabula yu wagena moteri mpaka unga no mchere nevi janjalo nechifiche nyama. Atisi achidide kao. Abantu wa kanyama. Chovola bantu omuntu mkuziko lusa afirao. Nteke doge ndo kuzika. Atu kila mfumbiro alio kanyama au teko nekusupu. Chobo manya. Allah agenda beto mkule mbeze ngabalaba bidala. Siwa dini. Siwa nono. Siwa abulijo. Sima guayi ino mkule mbeze togusobola. Togusobola. Guakuli ya ba imamu ngo wetuali. Chirichitie uo. Ba imamu bo kule mbira. Go wasikamu obo inachowa gatako. Guakuli ya ba distrika adhibo na. Chirichitie uo. Mbele fanagana wetu. Agina baitu omukule mbeze. Ngataba sasira. Mumbela yona. Ngataba liko chisa. Idaba ntubala ajana. Wakati mkula ajana. Na omukule mbeze ye unya. Ye unya. Ani haba kola wadu. Nga madesi chimanyi. Ye unya. Mbaka nagamba sallallahu alaihi wasallama nagamba tuwe te chokusatu. Echokubidi. Nagamba nti walamu yamna uzakatu amwalihim. Amwalahum. Bwemuna agano kwa zaka musimbi za mwe. Bwemuna agano kwa zaka musende za mwe. Yagama antino illa muni'u al-qatar. Kujako Allah tabaraka wa ta'ala. Mwana watu muni'u al-qatar. Allah agenda kusibe nkuba. Agenda kusibe nkuba mina sama okuva muguru nkuba de chato nye. Bwemuna agano kwa zaka mumariyam. Allah agenda kusibe nkuba nga de chato nye kuva muguru. Chovola wa bikusobide. Waka, sizo nizitabuzi. Enkube ito nja, ne mbalo msane guwaka munji. Na biya chogira. Na gama tu walau bahaim. Walau bahaim. Walau bahaim. Yagamba, lam yetma. Yagama tino, lam yum taru. Singate biyali bisolo. Na binyonyi. Na biguwa mkowe ilio. Lamu ya mtoro. Mwana tuye nkuba tiyari tonji. Ala tiyari tonji seza nkuba. Echegeze nkuba ja akawwe vao kajja walu abisolo. Nenga wantebali rede andi morede kuwa zaka. Kwa nabu abajiwade zaka. Abajiwade Allah abasasire na yo singana bala. Nga bawele kila abajua. Echiti wa zaka eringanga wala beswala. Eswala webaya la kanya. No sana la kasatu. Nga ya dhuhuli. Ala tajituala. Zaka wabango tegeda kuwa emitualo. Wa milioni biri. Ne mitualo itano. Ne kuminyambi tano. No tuwa milioni biri. No tuwa mitualo itano. Eteba zaka. Eba swadaka. Eba swadaka. Bweziba mio ni bii ne mitualo e bili ne nusu bitano bioteke doku leta. Nechiri wanu mama nyabo omuntu yebala na maru kwebala na juwa nga wabaya gadi. Chitali chifu. Nga atiachi atiaba kule mbeze. Ni wabili na wabamala muamanyi. Atiaba kule mbeze. Bawoza chimu wali amirina alehi na abajikolamu nga yabaji katira okujifi yako. Nemba gamba siye chikuru gwa zaka. Ila chino nchisaba uli muzikiti gona guteke waka chiko kazi zaka. Oba bali ita, oba tebali ita, oba waka chiko kazi zaka. Baganda bafajaji afa wakatu chibajita ndobolo. Ya abuli mwaka. Akatabo ke ndobolo. Allah tugama tuwe zaka. Pwemuna gano kuwa zaka. Allah agenda kusibe nkuba nga teto nji. Sino nizigenda bachi ankara nako. Nisobu Allah zagala muzaka. Nga tubali demu golodi. Niswabu sana niloke kwa lamiyo ningamu nana. Nesende ziguamu. Tagala binji Allah. Tagala binji. Agala biton. Miyo ni namba. Allah kwa gala ko emitwale bili nechitundu. Wena miyo ni kumi. Chemitwala abiri mwetano. Mio ni chikumi. Mio ni biri nechitundu. Mio ni biri nechitundu. Mio ni rukumi. Mio ni abiri mwetano. Ja, kutunulira. Aniari ya zamanyani. Oina milioni kumi. Allah kujeko milioni ya mtuwala abili mwetano. Uwale ilo mtu watunda kasoli yao ayocha kasoli yao. Kuchisiminti. Bolinuna kwa we mpoza nusu bitano. kiwechegeza nti omwezi aba awadde omusolo bwe banusu bitaano buli lunaku. Omwezi aba ali mutwalo gumu ne nusu kanaana. Kitegeeza nti omwaka aba alinga mitwalo 18 kale. Just ng'akozesa business gy'akozesa ya mitwalo 3-4. Allah n'agamba gwe oyina miliyoni 10. Jamu emitwalo 25. Oyina kasoli kilo lukaga atano. Bulaba Allah bwakujjako bwe werekereza ku kilo lukaga mu atano nga toweza wadde kilo ekikumi nga tokiweza. Naye ozirya n'olya eyiwo n'oliramu neza Katonda. Abange abantu beyambe yambe bawezzaka. Lwakuba siina budde byonna ebeera binene mu mbeera ez'enjawulo, naye nga mukkirize komekkereza ebigambo byange, mbadde ne baganda baffe aba Master Gaming Company Limited aba Blue Ribbon okutuusako pulogulaamu eno, pulogulaamu daawe tuwetambudde. Baganda bange abo bakutuusaako engano yaabwe, mu katale mweri, era tusinganibwawo opposite Paramuka Kayunga Road. Esimu zaabwe enzo zinyigako ng'oyita ku 07-5-53-49-76 oba ku 07-8-06-99-3. 07-5-53-49-76 ku 07-8-06-99-3. Aba Blue Ribbon beerango banoonyako baganda bafaabo osobole okubeera nti naawe osise tukawooli. 98.6 FM Busoga Royal Radio tuliko pulogulaamu eno etwabadde pulogulaamu dawa. Ddeyo sikutema simu gammwe nga ŋŋenderedde. Temugaana seeka abadde ki? Mbadde nkigenderedde olw'obukulu bw'ensonga z'olwaleero. Kibadde kitegedde okuwanvuwamukko ne kitwaliramu n'amasimu gammwe. Naye nga kye mmanyi kwe muli, mwebale kubeerako, mwebale kutwagala, mwebale nnyo, mwebale eddala. Agamba Tyaji Jomo Kakira, bale kubeerayo mukwano. Agamba Tyaji Hussein Kakande. Agamba Tyaji Amanda Sechita. Agamba Tyaji Duma. Agamba Tyaji Kowa. Agamba Tyaji Muyangu. Paulo Nagalama. Agamba Tyaji Yasanala. Mzee Chimera Botyo. Mwebale kutwagala, mwebale kubeerayo. Mugamba mutya baimma bange baimam. Gala Sekatunumani Wamala. Mwenna mwebale kutwagala, mwebale kubeerayo. Mkulike nyo mkuzika wa mganda wa Femusa Mutiaba, Mutia Sembatia. Mkulike nyo nyo ujiri onaku orwajo. Omwego mgenzi gwalabise kaugenze mnyumba yago eyoruberera. Kale mwebali nyo mwebali dala mkize tuko mikerezao program dawe tuitambude. Tunawuliziganyo unaku orundi. Allah wanaba tatusenga tukumezango tibalamu. Bagamba salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kampala balikwaniriza applications mu intake eya March ni April 2026. Erimu abali kwenda okusoma Master of Science mu Public Health eyomwaka omulala n'ekitundu. Imu abali kwenda okusoma Postgraduate Diploma mu Higher Education ni Postgraduate Diploma mu Education nga bya mwaka mulala mwena mwanirizibwa. Master of Science in Sexual and Reproductive Health eyo ya mwaka mulala n'ekitundu. Master of Arts in Peace mu Human Rights and Development nge ya myaka ebiri. Master of Business Administration mu Human Resource Management nga yona ya myaka ebiri. Master of Business Administration mu Accounting and Finance eyo yona ya myaka ebiri. Masters of Arts in Mass Communication eyo yona ya myaka ebiri. N'olwekyo mutema okusaba kwa imwe musobole obakyalira kwali ku kitebe kyaibwe ekikulu e Kampala ku Victoria Tower plot number 1 13 Ginger Road. Oba mukube ku note 782 3970 6999 okuma nebisingawo. Oba bawandikira obubaka ngobita ku email address yaibwe. info@vu.sc.ug oba admission@vu.sc.ug. Oba bita ku kibanda chaibwe echa website www.vu.sc.ug.
2: Musawo, eni donange disembia, tenga nina yo lectures oruwa lero.
3: Musawo, nikuje kuogera mukoti oruwa lero, ama meru gali kunuma, gankulo kota.
4: Bakagwa mutera likirira enembera ya bulido era etero kuba obango kolola obuyinogovu senyiga oba allergy mukozese double action herb cough lozenges jebeta methoxyl methoxyl bulezi bwamani obulimu ebirungo nga metho walala ni eucalyptus oil methoxyl bulezi obugogole enindo okukolokota mamiro awalala nokukendeza kubulumi methoxyl lisembule enindo wabango wera bukalamu methoxyl duweweze ekifuba ate wavwa makawo wakalungi mukanwa nona methoxyl bulirufa inu maruwa sawa ibiri oba sawa isatu nga bubanga bakukobie
5: double action cough lozenges.
6: Methoxyl, a quality product from Abacus Pharma Africa Limited, is available at all pharmacies and drug shops across Uganda.
7: Ngabi na mukago mweso kwa mwendo mwaka guno Mpa kidega leda msoka Royal Radio Eduke tolole vyalo Nirumbi ya idinda disi tricky team Eti joku mebutata ya Tichibanga wa mubusoga Habana badia kuta gali Badia tianga gali Wenu kakasanti habana badia gali mubusoga Bali yo Nure chabantume buwenda budondo buyala Habantume kasowa Na wangoma chili ya muli Habantume na magira kagoma Butangala buwenge Habantume mawaito Habantume na nkandulo Butaka ya bukungu abantu bena kabugu namulichani busoga yona yona yona yona twekondenga na kutomweza binamukago mwezo gwo mwenda tuwera abo kutisawe cha butaka ya awo mwido kuone labana abali amboli abali obuchani bando mutera bilanti twida kusamba mu mpira gwo kwesa nusamu wakati wabakozi ba busoga Royal Radio ni timu entekateke okuva mu district ya Idinda wetu na mala PM fancy esimulu la ndongo ruoni abembi babasaka cha muziki mwembi Mwembi, mwembi kumwembi Binobyo nabyo nabyo jakuwa live Kubusoga Royal Radio Ni TV Gagade Eya Sanyuka TV Empa kadino Diteke kibwa Busoga Royal Radio Dawa girwa
8: Sanyuka TV Feba no dala
9: Black Bull Echokunu echeide kende KCB Bank Victoria University Kampala Ni
10: PM Events
11: PM Events
10: We plan your party
12: Butawasa Gold Vegetable Cooking Oil Afule chokuliacho Echiwomo kuzama Simu makago goka Wabula neri ba customer Ono yebuto kubake nenu dobu lunji Neba muongera mwechirungo Ngabu umuliyako Osiga zabu uomi Ono buta yambo bulamu Kubali mune chirungecha vitamin A Aba Mount Meru Millers Beba kukolera butono Owasa Goldi Vegetable Cooking Oil. Musange mmaduka gona gona. Neze supermarket, ezi kulio kumpi.
13: Chifu machukule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi. Ni wali na chisudanga tichiku waku. Kozi salugave cough and flu syrup. Ate iwa alumizi wa ulcers ngadikubi sabubi. Ofu nechiketo, oba gasi munda. Iwe kozi sa lugave ulcer syrup. Daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda. Biaka kasibwa nechitongole cha National Drug Authority.
14: Eno, neya chaba zika wabu soga Chinana na muna nakateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi, kumoyo
15: Buohuna munchoncho Ote kukulida ngugaiti kwa kunsi Chino, netigendula chaife Wano kubusoga Royal Radio Mu program Oru degere Tukutolera yo ama kulumuru nako Tuwakua biolino kutegera Ngutandi ikulu nakuluo Tukusunsulida maulire Agali muiwanga Nenda Tuwayande nsonga Mu program Oru degere The change Ebi obufuzi Ebi enfuna Ebi emizano Embere d'abantu, ebifambutale, nebindi kamala, byona byona.

0: kali kuchina nomuna nakatwa nezo muka gabuso garuyo redi ya dache keki mine dula yoku ingresa yeri jobe ndale yoku nchokona kolo alero program de chene odegere hiku mnandala kitu ndo pake saa wadiva isa tumande tufuraido no na kolo alero muna angetubukere iza nkokola okuongero kubangate tukumanisa ensi ngabwe kaire full house emitu esatu azedi bitone zaidi mwagabi ni godi fule sobele kubangate tuongera okuterera okukumanisa ensi ngabwe eri kuongero kubangate etambula
1: Amerika yasubiza okuwa Israeli ebilioni ibiri oba 2.8 bilioni dibe bilioni ibiri no bukaire runana obwa dola nga bwa kugula mu bya kulwanisa basobola okuba nga tebongera okufuna ku byo kulwanisa kati waliwo senator omu amiwanga la Amerika bamweta Chris Van Hollen yasobola okuba nga atava yategeza kati tujja ku stopping Trump wono okuba nga ate ayono na sente aditu wale mwiwanga ya Israeli basobola okubangate actually esente domu yo musoro ngai fewa zachi tuli kubangate atudifu namu mu bigambo bye yasobola okubangate gaza Trump is sending a billionaire edo eda boom imwaba demusasura atenga netanya kale alikudiwa omuntu asinga kubanga amena mateka munsionale omuntu gwe bali na kunonia ali ku wanted asobola kubanga ate ayongera okuyita abantu nga etafire na ku bantu baife abamerika abasobola kubanga ate bafira mu luta lolwo so eyensonga ndijja kubanga ate bo telefone ngi stopping ani ulti njendi jo kubanga ndogera ku lwale akoneze nka kutegeze president wa America gubeta Donald Trump asobola kubanga vaya tegeza akobere ku abana maulire yakoba anti aline esubi nti olutalo anatera okubanga ate alonzika anatera okubanga alonzika
2: ngabulido bwakoba
1: ngabulido era yatukoba nti directly bali kuogereze ono temu chukule wabule saifo idolo era muigulewo
0: taga because banagule rempuku efuluma mu bufulume mpuku lugo lugola luti lukavingeru ineruyi buti irani amafuta agaja kunsona yona agaida agaja mu Middle East na agaida kwa Africa gabitawo ekitegeza no enda to yenda gakumweguya America ali abantu
1: ya gitawo
2: Iran
1: eri edibitawo but di malaku funa
0: kiriya lensee
1: kiriya lenses memale da kulachi dabitawo kati ate obuzibu bwe yongera okuida nti Babu El Mandab Iran era ne muli munga lukubanga basada balaba Houthi

nga airtime data bundles okutayo bokutola yo sente amazira kusala kusene dondona kumala emyeze na mirambirira negasta ibirina ina hash o downloading KCB mobile app oba chakusagalwa KCB olukuli okumpi wangula ni KCB bank oluwa lero amateka nebiragiro bichire ku KCB bank ekwaira wansi wa mateka ga bank of Uganda sente da customer dikumibwa deposit protection fund of Uganda kutoka kupoka ile ikumibula mbirira.

0: Kale tulimudachi ke December yu edha program The Chaino The Gere mkagwa mlonji Ali kutambula nife kuchinana na mnana katoneze muka agabusoga Royo redi edachika ebula iku mina isatu Ukwede saa wa isatu edo kuncho kuona kuolu alero Kusaa wa isatu oidafu na maulide Again songa no msa the web gweri wa mane Ashraf Then program echeso chebi ya mzano Data ndikira au no mkulu jakubo ya teso kuvesa wa isatu Pake saa wa ina program wenka nyo kuvesa wa ina pake saa wa muka aga Program utavalo nente kateke dindi Kuchinana na mnana akatoneze mukaga busoga royo radio mukagwa mulonji olija maiso kubango tambula nife na kasero yongero kuniga isimulio oje maiso kubango zana kazana ka busoga royo bingo ni gasta ebiri mwenda msambi sandla hasho tangaza mkisajjo kuangula ka sente ngoko le sala iniyo ya Airtel zana ngoko le sala ya line ya Airtel because MTN inzo kugayaza moku ne yala monte kateke no star ibiri mwenda msambi sandla hashe oidaja maiso kubango wangu Laka senda taiwe olie yu ngonumirwa ente kateke yu siba akapapula boom sports tips jama iso kuwa ngu jigema ofune mipira ejijo kuwa munda osobulo kuwangula kasende star ibiri muenda msambu star zero hash oida jama iso kuwa ngu wangula kasende mkagwa olitambla nife kuncho kuwena kuolu alero iwolie yu Ngota wanizibwa na kakololo oba flu nkuzigirira eidagala eriwonya mbwangu eidagala eria saina hone akuma ngoli musanfu azibukule nindo akula ku alaje senyiga na kakololo byona byona tabibona mukani nomira saina hone oide mbulambo obwa bulido obulumi webukulemera ku ja obuno musawo eidagala lidira makrenda nisirapu ranga national drug authority yasubula kubange ko na mwechinku mo ntiriya mulembe Zira bulabe, bulisubula kutusa, kubula mbuo. Bana ifaba zi, famachuti kozi, Uganda Limited na bajama iso kubanga bakula idagala area saina hone, li osubula ukuli agana mdi famasizi, ni druga shops, ukwe tulula Uganda.
1: Nkali, muna angewe kuchina nomuna na katonezo muka gabo soga royo radio. Mwikirize, muna angewe usubula ukubanga ate. Mwami Godfrey, mbele, nukusaba, nukuna ituwe kukabantu wano time. Eyo gera kusonga. Ya oversight haba kaba parliament okuba nga baja nkubugumia mirimu jiyo alambiki wako okola nga batu sabi obulu kuliko guo kujo kulondola government weri kutasente ayo muba kukwe situla aje government weri kutasente ya tukau ya alemesebwa government ye nachigendwa chakulemesa kutegera biri kujia mumeiso Government yenda waba kabakole bobichi. Ejimubufu nze chibuzo chakiri nti. Government ye gendele rachi.
2: Government ye chigendele rachayo. Niza soko kuwansa. Government yenda jasi ibalaga. Nti parliament. Waziraino. Chemusobola akola mu Uganda muno. Esobola musobola nokubao actually. Esobola nokubao nga parliament ye zirao. Era nga bwe nkobye nti just eba olwa kubanga nti tuli munkola ya demokrasia so parliament elino
1: okuba isemateka alambika ta parliament yebeo
2: parliament yebeo but singati echo ati bali bayire nachi tibali bayire na mbera ebawo nga eri kuniche bakola ba member ba parliament abandi actually bayambibwa mu ochidikeriyo ni ba member ba parliament nga bayambibwa mu kino one eriyo nabata kola milimu jabwe
1: nga
2: yes ngaba MP balenga tiba kola na milimu
1: jabwe ni oversight tiba je kola
2: ni oversight ni chene chigambo ngatasola
0: ache
2: ketasola na kuchikomera
1: na ndimu magova atadi chigambo oversight
0: obona
2: niko bachiseka
0: eriya bakulembeze abava mno mu Uganda baje kulia tulija kula benchmarking mubuze benchmarking tegeza
1: yeye joli jokola ku benchmarking
0: ali jokula benchmarking alina kula china chitiba chidi yasiba ja intake soka eri allowance
1: sitting allowance
0: yes nibwa afuluma Uganda okuja kulia abident wali akali jo kuingira
1: on daily basis
0: so necho echiri ni kunsonge ya oversight but it is not good government bobanga of video watigeza nti waliyo project yeri kolebwa and project ye yobutinga irwaliro libali jagasaba na Uganda atenge bula yibanga itono mulitongoze lwachi timwikiza bakulembeze kuvayo baje balambule ente kateka wa wedi tuse
1: baida gaba kaba parliament bakasola no kuidoko oversight kuchindwe chuo muntu wabuntu. Azironga zikasaba chibona. Katugeze nga mlimu abantu okuche kubira mwenduru chiriba nigiriza. Baidembo kusituka baidaba akirambula.
0: Kale.
2: Bamale bakuwe na magezi.
1: Bamale bakuwe na magezi echokola.
2: Utia boli no kubangokola. Echintu echo chideme.
1: Kunigiriza bantu.
2: Kunigiriza bantu wabuli.
1: Uwebukera kuncho katugeze nga manifabibu yuko wabali kunisi na liongali wa kampuni. Yere kulevichu pabia jamadi gabanwa. Parliament ya ino yaidembo kudo kulambo kukoluva saiti kuchifecho. Wakizimba mbutufu. Parliament ya tuzindikila komiti ya kula kubio kuzimba. Baidaba hako oversight, yuwali nzemi dumoje yomiosu, yuwali nzemi watu wa matufanga tiki project ya government.
2: Era, because the parliament is not working, nechetele parliament, ba member ba parliament, yukubanga bakozesa sente davwe. Okugeza ku, or at least okukola kwe bintu, ebisobola biba sobolo kulaga kumodi constituencies daibwe, because miru ndi emeka ba member ba parliament uwe mele kufloko. Mbabali kuogera. Aa, niwe jibake mingi. Bimeka bebo ugeireku. Ebikoleibua.
1: Bitwane. But, jitaka sa government yoku kublocking yoku joko oversight project ya yeo. Teri kuenda bajiba anda accountability.
2: Tima subala, tibeti yenda bajiba anda accountability. Government yeyenda. Ekolele kupesi ya yeo. Ngate yenda member wa parliament. Iwe member wa parliament. Gweba wako uwe sente. Ojimani lile.
1: But
2: uwako walina choli kuenda chikole. Tola angayo sente iwo. Kole seku kudido.
1: Kali. Government yona. Ngoline chintu choi kuzimba. You give us a projection.
0: Tuyambu seku.
1: Tumuibangalit. Tuidaba tumalizize chintu chino. We need that projection.
0: Zero msambu zile ina atanui kumi. Msambu na isatu. Tuyambu seku namba yolu alero. Zero msambu zile ina. Atanui kumi nsambu na isatu. Mkagu wali tuliza. Oje maiso kubangotua. Endewo zayo kunsonga. Eri muidhiro. Zile msambu zile ina.
1: Namba jile mpola.
2: Kwa sado obali huu.
1: Kukulu mkotu kukulu wapingo jese.
0: Zile msambu zile ina. Atanu ikumi nsambu na isatu. Tuje maiso kubangotua ya mbisa. Zile
2: atanu ikumi nsambu na isatu.
0: Governmenti. Eyo ni level. Jetutu seku. Na koza atia. Aenze kubipinga kuponobe iliku. Halo.
2: Kati.
0: Halo.
3: Jino ni sebo.
0: Yes sebo ina ye bali.
3: Kari aenze niko bali.
0: Ito
3: yetula. China tuto kulobero kujie. Ino ni hapa mbrobeda. Ito wa waherezi.
2: Mbzi ndalo gonola vera atuwa.
1: Wanji sebo. Hello.
0: Ali wansi.
1: Oli wansi. Oli kiti watuli kufuna. Wanji. Wanji sebo. Bada. Boe kukema nota yo geranze mba njaku tolaku. Wanji. Wanji sebo.
0: Ali wansi.
2: Mwabili wako sisi mwiyo njoba ilo gaba. Kupaya akakasi mwakazi ndalo kakotika.
1: Tuyaya kuzira msavu. Shekulu bubaga inamba bapa kanobu ili muka gogobu ili. Zira msavu isatundala. Anane isatu nsambu nina tanamunana. Zilo msambu isatu ndala na isatu nsambu nina tanamunana. Tusovolo kubwa angate tubitaku kweyo tuvone.
0: Kali, dachika tusigeiza itano tufundikile programa yuna kuhulu wale robitao. Osovolo kubwa angotua endoza yu mkagu wali itambulani ife kuncho kuno program The Chain. Halo. Halo.
1: Sebo tukugemia yokera. Sada yonga ise radio. Una muli na muji. Hello?
0: Hello? Mutu oleku.
1: Tuwile mtu bita. Kuzira msambu isatu ndala na isatu. Samu na yata damuna ana. Wanji?
4: Yes, sebo.
1: Wanji?
4: Kukalo ye jibali sebo.
2: Kale sebo. Kale sebo. Sebo.
4: Kale njembe ndiko bae. Jio sebo inti na sebo. Kulo meru kujie yo.
1: Namsawa
5: niko wasika gumba.
1: Yeso weka gumba.
5: Asa dawe chivali kukusakene. Wanabatu kano kulemeso wa herese okujai. Chivali kukusakene nga government. Watu sindike yoku bala muu.
1: Yaka ibala muu na government.
5: Ha? Mana ya izombo. Kavili nga wabulisa kukamera.
1: Bala majanga yu vulivu wanguze yo. Kwa tukujakula odola mirimu kuwa na jiri kutambula. Tuenda kulondola mirimu kubona jiri kuongera kuba ngate gitambula. Wanji sebo.
6: Mwebale tumereza ba sebo.
1: Yes sebo.
6: Nita Chris wapide.
1: Hmm.
6: Simye kubanga abo semba yakobi atumami bara mwajeyo.
1: Hmm.
6: Mano yoba ande muikiriza. Aye nga akali kujayo. Akali kutegera nga abo bona abali omubaibi. Nesonga lwaki bali kuikiriza bali kujayo. Mwidukira kurule aho bakajawe emirundi mingi.
1: Mm.
6: Aye era mukidi ngeri abayi basende daifeda ati akapaka butiti bajanga yo.
1: Yes.
6: Maka buti ezira kiri yo.
1: 200 billion.
6: Ngawe zona nado na bali yao. Buti mwami bala mwano onye ya siba na abe mitu wale ikumi. Aye abe billion. Bali yewa lamba. Niba no bali yao. Aje yoyona tukone ngana abakema. Mwe bali tuwele.
2: Kale. Kale sebo.
1: Abikulisi. Wanji.
0: Hello.
1: Soga royo.
0: Bana bokuwa isimu oyogera because time time wejire tuine dachika ibiri.
1: Zeni na katola kuwano. Mm. Wanji.
7: Abaluganda.
1: Yes sebo.
7: Bana thanks for the chumba kuweza.
1: Yes sebo.
7: Luka chumba ni za kitabu na.
1: Hmm.
7: Ya paso ni hizo ni kama gudoa di wende district.
1: Yes sebo chia man.
7: Mwene mwene baba.
1: Hmm.
7: Ah, wabali njili nesonge eno elo kukwela kukonfasaiti kila gavula genti waluo vili wengu yao elawa misi waluo misusing money ejiri mubuta balita kufofa na luwa kika likulabero mtu kujo kufu na mbali zile kufu na wu wajo kufa wajia kukubisi wabu kumbiri wabu wambi haya nga wakoze seba kumpi milioni itanu so awali kukutawe lino elawa kukutawe iso no kuongeru mamani
1: kita abalizi ya green zone wangu. Nkai,
2: okumire government yenu okukugana oje olwaniso obuli olina ali koko. Oje mogeme.
1: Wanji.
8: Zimbe ndi koba.
1: Ani ono.
8: Zimbe sikwa no kumaifa ya.
1: Yes sebo.
8: Shamu malende ya genda ya tia no mukiriza. Shindu yo chichitia.
1: Eh, kale. Eh, shabim yajenka. Baina abamtwala ko.
2: Mbaile ndiko vila, government yoku kuleka ujo lambula wandu. Obo je, actually, bala moku mleka ide mloku government. Because I didn't, one, mloku government is ezira inu basa daba webaya. Ejayo kasente kani, haba ibayo vayibayo chitini. Awantu ke waluo.
1: Se mbayo muna.
2: Nga waluo bilioni bibi.
9: Hello.
1: Wanji.
9: Mbale.
1: Nkale. Hani ono elo sinzilewa. Nkale.
9: Emo kufeka moche.
1: Hmm.
9: Ndime meni tefa.
1: Tesa tuulile.
9: Ati wako zila mbala menti wa mkwe.
1: Bati ya.
9: Kuti wa sosola bandi.
2: Mutole kuyo. Uwe wale sebo.
1: Taidi ya tuli.
2: Uwe wale sebo mkama waife. Maini kumanti. Awantu nga waliwo hefte ama unti. Nga sente mbitilivino. Ebebe muli kubambu simanya ati ya kabilion bibiri. Eyo tipa soba la sindika ukulondola. Because ne ya diria. Aba muntuke wa munda. Kati eno mloko government baja kuwa gana wabachi ya mani baga.
1: Baingini ya.
2: Baingini ya.
1: Natao nikiraka.
2: Atenga nese nte davu ze di milioni ya na msambu milioni ya na. Kati eno tipa bafaku. Obo uchite. Aboba subulu ukuida actually. Okuongena actually. Bala mwari kuba yambaku. Kugeza kushepinga chifana ni chabwe. Mbujie yowansi mchalo. Tuongeru kubanga te tufuna. Tufuna chi, tufuna amase, obugagazi mu bantu. Bate zira ino chama kurucha. Enguzi wanukuloku government tini uweria wasinga.
0: Kali, tujire mauli. Again, songa program wecheso, chevye mzane likuide tande ikirao.
10: Tetwaita!
11: Awa baba irawa! Mwenweze!
10: Mas musika.
12: Kumeno speed jatulidu muka!
10: Wanaife! Karwa vinga misikirize! Suga Royal Radio Ondi Kumoyo. Okuva mu kanumero kiyiwanga okwetoloola ise mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulida ag'ensonga wano ku 8:08 akatwaliza mukaaga Suga Royal FM Ondi Kumoyo.
13: ebyalo ebisoba emitwalo etaano lukumi bakaire kulonda mu bitundutundu bya Adjumani eyo ab'ebugwe eri bavaalaga obweraliikirivu ku mbeera ey'abaana bakaali kweyo ku masomero ng'abandi baafumbizibwa nga bakaali kwetuuka oli otya ye mukagwa mugonzi agyekuumire ku ladiyo yayise bantu kyabazinga wa busoga 48.6 obusoga Royal Fama mawulire ga nsonga akakaseera kampigaano ebula essaawa mpaweddo ag'okutuuka bulungi ku nteekateeka y'amatwekero ag'empologoma y'obwana kyabazinga era nga kaseera kampigaano okwebe yaabe yakukaali kuwa kika kyaweggulu okuvaa ku muisaza liyise bantu lyeyasiima eriyebuna eriri nteekateeka enteekateeka eno ey'amatwekero ag'omukuzi ogw'12 ndi musadda muvuwa bugwe erya Sidney nze Ashraf Waman ndikiriza ag'okuncyoncyo kuno nga kutuuseeku mu bulambalamba abakakiika kali kuteekateeka bulungi embeera ey'amatwikiro ag'omukuzi ogw'12 ag'empologoma y'obwana ayise bantu kyabazinga wa busuga ekisegese ekitaliibwa nsolo Dr. William Wilberforce Kadumbula gavana diopo w'omukuzi ogw'okuna agayidde okuba ku bitebe ebya disitulikiti wule eye mayuge mu isaza liyise bantu eryebuna esaasiri n'olunaku lwa mukaaga bategeeziza nti enteekateeka edda amalikiririzibwa obulungi butimpegano owaife agawenda okuvaako okwe buna amasira na makanda agasimbi bulungi wali mu bitundutundu ebyo ebyekitebe kya disitulikiti ye mayuge eyo okujya maiso okugerezeganyako oku n'abandi ku batesitesi ng'olwaiguru yabaireyo bulungi akamoolo akabatesitesi ab'okuntwiko era ng'okusinziira ku ole katwikiro namba 3 owa isaba minisita ow'eyiwanga ng'era n'omubaka omukyala akiikirira abantu mu lukondo olw'eyiwanga mu disitulikiti eri ye mayuge eyo omukyala Lokiya Isanga Nakadama ava kulonsa ku niradi eno yategeeza nti enteekateeka baadimalikiririza nga kibali kwetaaga n'abasuga okwesomba okuva Uganda yeva okutuuka yekanga okwidde okubaawo olw'ekisegese ekitaliibwa nsolo amatwekera gano Nakadama wabiri ng'abiinongola obulungi akubye nti gaawukana ku makuza agayidde nga gabaawo
14: Abebusuga mwena mwena muve mwindi mde kumukolo guno nga mwaniliza baba Kyabazinga nga aliku coronation anniversary eyeikumi n'ebiri nenda kuba saba nti mwena mwena mwende machia persons LC5 RDCs bakao ba ndikuba nti buli muntu akola mu busuga mwende ate kuno tuli kugaita kuna bali kuva emitala mayanja kyente
15: kope wangala kadumbula baba
14: na muve mwindi mde kumukolo guno nga
13: Ngobiziza kuwamandi chokanga munte kateka ndaledo abandi kubakulembeze abamasomero okuvuga kuno mugutundu ogwa busoga abategeeziza nti bamaze okweteekateeka obulungi okwenaneka bulungi emitega nsowera okubanga balaga bulungi ennono ey'obuvu obw'abasoga era ng'okusinziira ku mukungu Walugga Alex nga nono omukwanaganya ow'essomero erya Kyabazinga college eryagaanibwa mu bitundutundu eby'ebudumbuli mu disitulikiti ye Kamuli era nga n'omutandisi ow'essomero erya Nyanza high school eryagaanibwa emuguluka ono mugutundu ndogo idenda avategeeza nti bamaze okuwa bulabulungi amaloboozi agaddi kwaya edido okusiima okusanusa abageni beyise bantu Kyabazinga wa busoga olunaku olw'omukaaga ebigambo wabiri ng'abyogera asiimye ino n'empologoma ey'obwana okutembeeta obulungi obusoga ono kyokka yategeeza nti ebigambo ebisinga bungi bagemagaine bulungi n'ekatwikiro owa busoga ne baminisita abasinga bungi okubeezaawo obuwangwa obwakuna obusoga akuba nti obuwangwa buliira obwa busoga lwakuba ni minisita mweno w'ensonga dubu wangwa omukulu ino owekitiibwa Richard Mafumo abikulembeiremu ebisinga ku mboozi eno Walugga Alex abigemeisa Sematimba Clovis
16: yateebwa ku ikonero omulundi ogwasookera omwaka gwali 2014 ife nga Nyanza High School ni Kyabazinga College ttiimu daife edisanusa abantu mu kitone eky'okukuba engoma n'okukina kawaya daife enteeketeeke bulungi era nga olunaku olwo Dida kubayo nga bwedinaweebwa omukisa okusanusa ku eyisa ife twida kwolesa ebitone byaife ebyokwemba n'okutyabula amakina amasoga abanayuganda mwena mu nsonda donadona tubeeyo nenda okwebaza Kyabazinga waife nti busoga agitembeetiza bulungi eritambula bulungi era atiroba kumwebaza ku lw'ekyo

Agodayo, Nimogo. Ngosasura yo sente di soka. Imitu walushina na nitanu donka diti. Uruwani bulisasi na gasasura yedi indi mpola mpola. Chari ya isa gali ya moke ilikuli okumpi. Mubo utukubile, kunoti satundala ibiri. Ina noti itanu, munana noti noti. Mogo.

Omwaka gwa 2026 gubula kuena ku 15 okubanga ogumaliriza ku wembakira omuzindalo kuinongola ensonga dino. Program ya Lutabaalo Luwa Balaza paka luna kuluwa kutanu. Tulingirira ku nsonga edomuzinzi dewetaago kutegeera ng'ensi yo bwiri. Ndi muiwanga Uganda mwezinzira okuweereza mu kibuga ekyayise bantu ekyaidinda. Uganda n'erimu omudulizi nga ye mwene ikiriza nti mugwagwa musiru kuba yategeeziza ati I am stupid. Andrew Wilson Orlando Musada tiyasoma mbu ali stupid chokanga nalina obudulizi obulumika abayinda okuvunika gavumenti yaku neyeiwanga n'okuyita omukulembeze ow'eiwanga. Byenvu okwogera ebigambo ebyo ti byange. Weyabaire ng'ajja amaisono okuba ate ng'alonsa ku mboozi ey'emundu ku River Side Apartment mu iwanga lya Kenya. Mpuliriza emundu ekika kya titi Titi tukarev pisto. Nemundu yindi FN amakumi anana na mwenda pisto yona. Yakubi atinadaga na bulungi nga diteba bulungi kumeza. Chioka meze yo kwedatebwa chitegeza nti ebe fusi crime scene. Kabiri ku crime scene ya malaya ira ujokanga nemundu yadi gemagma munkola yali yetazi. Amakuru nti obudulizi bwabanga buli ku mundu bulaga nti Andrew Wilson Orlando ne yadige maku nkwaniriza munte kateke eyo Uganda tugwe fanana okuliriza n'okumuso yaso yebibuzo kukaja bulungi mu maiso wemba kiro muzindalo ngente kateka ngedo tridadi kutegeza aye bibuzo bibali mu buza alinga tibiri gimagana nibyali kuinongola akusinza akasira kabitu we yakobya atinzi titegera I am stupid tiasuma.

chinana na mnana katunizi mukaga busoga ruyo fama boti awawawawu mbiba kubatenga andida yomusongedo kamaliriza alipota dino tuiba kubona linatukanzaga bwenaba andimaliriza bulungi tuidafu na kaseta tutegeleze nsonga mawanga agenda wabula olwa lero ndikiriza ntandike na alipota eri kuva mu bitundu bya Toreyo nga maji agaifwe agakuma bakungu bakunaga SFC gereza ebyokwerinda alipota diraga bulungi nti ona ko ruo kusato ruido ruwigura igulo kutandika wali misa na paka ruwigurao SFC akabinda kere takaja atikali nakabaire kakuma ebituntundu ebyao obo kuma abakungu bawo wendo gerera kasera kabuti omulimo gobe gukolebwa abaji ati aba SFC okuva olw'eigulo beyingirewo beyiriza ebyokwerinda bidire mu kaseera ng'omukulu nyabamu ow'omukuzi ogusooka waakabita saasire yawaire bamulanze nti ni omukamairaku okumira engoma mu kitundutundu ekyawo nkutegeeza nti ngenda kwedda omwezi 29 guno omwezi enteekateeka ez'okutulaga omukamairaku oba okutyamya bulungi ku ikonero enteekateeka edda okutuyikira wediidha okubaayo okusinziira ku bakulu bano bwe mbaine bulungi amagi aga SFC agakumba abakungu baakuno nga gayiriza ebyokwerinda ebigambo bya jeno binakutegeeza olw'eigulo muhoozi CDF ow'eiwanga Kayindiro Gaba nabanga ntandise okutegeera nga biri kuteeba bulungi mu nkola 88 katoneze mukaaga busoga royal fama ndi musaadda muva bugwiri asiri ninze Ashraf Waman program ya rutabaalo kukutuusa ku nsonga nga nsi bwiri wera bwetambula abateesiteesi abamatuyikira gano bategeeza nti okutuyikira kwida kutandiika weida kubaawo wakasiki mpuliriza bulungi biida ku batooro nti waida kubaawo akasiki ngenda kweda omwezi 27 omwezi guno ogw'omwenda baida asooka n'akasiki mu biseera ebyomunkyonkyo ngenda kweda omwezi 28 guno omwezi ogw'omwenda omukama omuyaka ali kubanga yeetekateeka okuba atengeira mu ntebe asuubirwa okubanga yeetaba mu mikolo buba bulombolombo emikolo edibaayo ed'obulombolombo edaife ed'obuwangu etooro edda okuba ate nga adeetabamu omukolo ogusooka wabaawo okujja maiso okweraga kulyani mu nkola ey'obuwangwa wano nga omusuuga omukulembeze ow'oku ntwiko w'ekika ekyababiito Charles Komuras n'omukama omuyaaka weida kubaawo okweraga ku maani awo kabakalombolombo mu nkola ey'obuwangwa kuba onandikobye nti kuba ebanga nkola yakwegema bigu kweraga kuli yaani awo nga kya buwangwa kya bulombolombo 88 katonize mukaaga busoga royo biro byendi kuwagira kwatikatikati neddimu kunteekateeka edd'okutuyikira omukama omuyaka okuva mubitundutundu ebyetooro ng'amagi ga SFC gayiriza bulungi ebyokwerinda nakaseera ka buti okusinziira ku muzeeyi Isaac Karia n'abamu ku bateesiteesi ab'oku ntwiko akoba nti obulombolombo obwo akalombolombo ako ak'omusuuga kalaga nti beeteefuteefu bulungi era kaalaga obumu mu butooro wembakira omuzindaalo omukama
mukulwana kulekwe nkutegeza kala kalombolo mba ako kulwana mukulo gwabu wangwa ogwo gwida kubawo chirikwe bantu omukama asubira okubanga aye tabunangu nambiro abantu be awe ne mpuliriza aye tabantu be bewandye senga abalwani okubanga yenganga abomusuga kalombolombo kabu wangu ako omusuga abane noluyirwe ngabalikweraga balikweraga burungi lyanyo kolaga nti omukama omuyaka ingire burungi olubiri alikwenda kubatenga abutwala chikutwala kalombolombo kana kutegeza kale akali ekarambi ntiezira chabazinga akulembera nga ngavuire nobuvu bya burungi yakulembera baitanga bantu baitinga nanga bayuwanga musayi oba oli kumfuna nti chabazinga taba mutene akukalomborombo kaida kubawo ngomusuga naba wagizi bebe ida bulungi abo mukama omuyaka ida bulungi na yayita abasadde ba emeketo bulungi beraga kuli yani yao akalomborombo ako kaida kubayo munte katekeda kasiki chira namnana nga kasika malikirize bukobanga kabayo ngina kwedo mwezi abina musanvu abiri no munana wida kubawo ente katekeyo okusinzira ku mbera ngabwe tambula edo kubatinga batulaga omukama omuyaka chira namnana karonize mukaga buso garoyo fama program ya rutabalo wensongo difuna bulungi okusinzira ku kalombolombo kanu omukama omuyaka alina buli ne kubatenga awangula omukama wabawo olutalo wagati w'omukama kalombolombo omukama oyo amajege oba abasaada beniye mwene nga abakulembeire beraga eryani n'omusuuga butimpegano omukama bino byona bina bibeewo aye omukama alina kuba nga avaayo nga muwanguzi omukama must win the war ngekyo n'ekimusobozesa okuba ate nga atyama bulungi kunte balamula abantu be kalombolombo kaida kubaayo akakalombolombo kalaga bulungi nti omukama ibye bulungi kwekonero alina obusobozi obw'okukuuma abantu be n'ensonga lwaki ng'anaafuuka omukama olutalo olwo alina okuluwangula amateeka ebyo biyina kuba nga bibaawo ndikwogera ebigambo ebyo biteekebwateekebwa nga SFC yeeriza ebyokwerinda 88.6 buso ga Royal Farmer program ya lutabaalo butimpo gano wano tigaba maani nti leeta amasinku mufumita mwino tikulwana nkola eyo kalombolombo kabuwangwa kyabuwangwa kyamumo kyaifwe batoro obunfunye bulungi awo

Byandi kuogera kwebyo biri kujja mu maiso mbituntumbe ebye karuzika. Nemi kuri nakutegeza kudebeta edempango diri kujja bulungi mu maiso ekaruzika. Bija maiso tekebatekebanga SFC eriba obukumi akasira kabuti. E 40 poto. Embira bweri ekaruzika kulubiri yao. Obuchi kwa watandi soti ya mburu nji di meeting edaba testes okuvwa uruna kwa uruwe iguru, uruwe okusatu. Batandi soti ama. Baye taba testesi, abantu wabe nkizo, haba idha kubanga bakulembira munte katekeyo. Mubandi kuba testesi abo abe nkizo ina bali mumbere no, mlimu umulangira... Mulimu katuyikiro Prime Minister obo muidukira bulungi Calvin Armstrong Romiri Akik Arimu omuidukira bulungi Akik Arimu oyo abe ireino mpajiri waga kului uruomu kama oyo nyimba kalamba ruki diguru uomu kuziogokuna eraba ire katuyikiro alikuba testesi abo kontuiko ndi kutegeza nsingabu iri. Abandi kuba teste sinengeire yu. Omubaka. Ejali kumubaka wa parliament. Nga chikira abantu mu kibuga kya Fort Portal City. Alex Ruhunda. Ali mubate teste siyabi nsonge yu. Aba kulembeza abe nunu. Aba kuruka chiko kalaka Edice Council. Bali kuburunja haka sirakabuti. Ama someru. E Fort Portal. Gona gama zote kiba tekebwa. Okuwa nga gaba muntu yeka tekeyo. Na okula gubu wangwa wabwe. Okuwa ndiza umuka mumuyaka. 40 poto. Na kukoye ntijeno mhozi kendiru gaba. Endorsement. Yamazo okuba atenga ajiu unumuka ma. Kati ya wawa ubatimu baby king yao. Ndikuba nonia ngatitiba buna. Umuka ma Edward Lukidi Nyabong omukusiogu soka. Gwendi kulengera ngo kusinza kubi nebija mmaisa akasira kabuti. Chinana na munana katonezi mukaga busoga royo fama nkutegeza nti akasikike ida kubayo ngena kwedo mwezi makumi abiri na musanvu guno mwezi weda kubago olutalo wakati womusuga na nomukama omuyaka tikuba kwetunga mafumo kabakalombolombo olutalo olulida kubayo. Wagati womusuga nomukama ngena kwedo mwezi abiri na munana guno mwezi guno ngolwencho abiri no mwenda emikolede mpango edama tuikira dida kubanga dibayo edo kutuikira omukama Edward Lukidi Nyabong omukuzi ogusoka eyensongo ogitegeere bulungi wali kuyacha bazinga wabusoga. Busoga royo fama program ya lutabalo ensonga menze njikutegeze bulungi eyo ntiente kateka wido kuba tengeta ambla ngena kwedo mwezi abina musanvu weda kuba bakasiki ngena kwedo mwezi abina munana weda kuba okwe kubaga nebigo no kweraga bulungi amani kuluyirwa omusuga no luyirwa omukama kabakalombolombo kabuwangwa ensongera ganti kyabazinga wa amani obaka wa amani oba omukama wa amani okuba atenga akulembera abantu be era ino kuba atenga awangula mateka. Ngabiri na mwenda emikolede mpango coronation oba okuti amisa omuka mumuyaka kuntebe ya bababe eida kubatenga ba amatrikira gasoka aga omukama Edward Lukidi Nyabong omukuzi ogusoka gaida kubayo SFC yeerize byokwerinda songa ujetegeere bulungi buti wano wababa kaba parliament bemwe abeyiwanga Uganda abayaka tuinzo utamalayo lukalala lwa lero aye nenze owulire ensongede edai gumbo bulungi edrim reporter yendese reporter erambika aba kabima ba parliament okusinga abayaka bana abayaka abatola yababa kabali voko
mu parliament abali bogere ensonge dabantu mu parliament abalinga bwasituka kukula okudebatinga ku nsonga adebatinga ku nsonga yaiwanga lyonna nga nsonga ya mzinzi abasika babwe emino bata kukufuru eba abandi kantandike ku mbozi parliament yomu kuzizo kwa iku meiri uyatandika abantu ifaba abaliba abalonzi twali munaisu vino egula ulunjo uriji omwezi gwari gwa kutanua widholi abala mwao nga abalonzi tulina bietuetaga binge nga tupatiamu bulunji eisuvi ena kuda aweze chikumi eda parliament debaka babayo tuwakebe bulunji ku Hansard yeyo, tuwajikaba yetu ya integreze miezi wa manga. Okufa ngena kwebe mwezi, ikumine isatu, mwezi kwa mai yogo kutanu kubata andi ikiramu. Paka, mwezi yogo muka agawe tuwako miyao, kubanga guno, titu wakugeise kukaru kubatenga guwayo. Alipota yenena, ya kulewa bana ife aba The Observer. Balini nga kunsunga, mpuliriza. Edawa kabima ba parliament okusingaba yaka abantu ram parliament yeyo ababa kabifa abali vuko ngabogere nsonga eba abantu aye ngabo balemereero okutesa okuba kukibugira eranga nti bwenje okuba atenga ndogira ku nsonga eyo amaina gaba naba singa bunji Uolingia bulungi ku The Answered. Ebalaga ntibako gire miru ndiye satu. Answered iraga. Ntibako gire miru ndiye satu. Okuso kukuli wa oku baby tairo. Nendo gire dindindi ya unga tida mzinzi. Kusitukantu kujogira kumsunga. Yaba ntuba ifababulidu. Tia kule tanti yon. Ayes ayogira kumsunga. Adbeti ngenga biyamulama. Be. Binebi ndindi nga niwo baywe. Wapa wabita. Osobolo kubyogera yoli kumpuliriza kati woliriza bulunje mbozi nkobye nti kuvanga na kwedo mwezi 13 mwezi gwa mai paka mwezi gwa munana utwagumalire ku ino na reporter yaimwe tulinze ino kubayaka nibala abali voko beba hatola yo bichi bebakola mpuliriza nkobye nti abasinga bunje kwabo amaina gabetu alinze yo twabonanga Mulundi tidisobe satu. Abandi ebiri, abandi mulala. Abandi bako mokugira. Adwe tegeleza alipura tuve wanu. Muparlamenti yomu kuziogwa iku minu mulala. Kansoke nkwebdo kizebino. Tuwali nababa kabali yaba. Empajiru waga kuparlamenti ya munsongi doku tesa. Asuka. Ibrahim Semuju Nganda. Oba Semuju Ibrahim Nganda. Yali achikira bantu bebakira munisipali yeyo. Tini yenka. Twali na amaloboozi. Ogomusa adanga Edward. Lubega Segona. Yali achikira bantu baifu babu Siro East. Obabu Siro yebu vanduba. Omuba kanga Muhammadi. Muwanga Kivumbi. Owebuta. Yali wabutambala. Paulson. Luta maguzi semakula na kaseke eyama siringita. Eyali. Akule mbele uruyo uruwabuzirwa government mparlament yeyo. Leader of opposition yeyali. Mathia Thempu Gansamba. Yali wanyendo mukungwe Masaka. Ababu. Bali inga buli asituka kuogera ku parliament yao. Wengukube labuna ngezira aliyo. Chikugemi nyensuni, katuetegeleze bulungi kubala abasika, bichi bibakuzi. Ebigere byaba antu wawo, vizito wa bulungi kunsonge da parlamenti, okumalaga vwero sikire, otese. Otuse bidube byaba antu parlamenti ya iwanga Uganda, baalipe kichibakula, mpulitiza bulungi. Kunsonge do kugere abantu wawe, representation ingwa chikula bulungi, chebeta echa okute matema budget okujitesa kuna okuba gama teka nga bachidi bulungi. Akasira kabuti ababi ya mbigiri, bakafu nubuzi upaka yibuli yenu, okubanga batukirizo obuvunanizibwa bwabwe. Nze, kante mate mensonga nkwerekereze.
woja mu bitundu ebyakira municipality omukuru owekibina kya NUP munamateeka George Musisi yasikira ebigere bya Semuju Nganda paka lwalwa lero mpache yali akule mparlament mukunsonge do kuchikira abantu mukunsonge do kuogera representation nokuchika ku flu byademi buti ansa diraga honorable Musisi ngetegeza ntiaka alikuba kuchakola ku main chamber ku parliament wene wali wairenga yakoba ati ifa abandi tutekeza mu committee mu bukikere ye tutekeza ye Musisi bwakoba ansa diye mulopa yategeza ntio no main chamber

0: up.
1: Tujani wet.
2: Chinana na munana katoneze mukaga.
3: Busagaro your radio. Ondi. Kumoyo. Okuva ku sawa munana paka sawa ikumye don waigulo. Kamaulire nambozi kuba celebo. Okutabagania maka. Neri sanusa. Wano musaka. The afternoon grow.
4: Musakata, the afternoon groove. Tichegeza mboko.
1: Kuba muziki. Nalu.

0: wake kare dachi kadiri ikumi na mnana donka edubayo tuingire sawadi jakuwa muenda akema suviro likaulira omulangira suna ngonyu mye luna kuruwa kuna tukubirene mbedabita kwa ompla mpla atenga hitzi ndere rauli langa dinuma da kuidukize chiserecho nyambalida katetei kewasoko kwa mbala mchiserecho nga takagamo muhabati enakudua mwezi diri kumina mzamvo omwezi ogo muenda kumibili abili na mukaga bajeta saka tade afternoon groove kuchina nomuna na katonzo mukaga buso garoyo radio ondi kumuoyo omusuga comex robot nsomba bima salongo ndi mcholi mlalati na vaguru nevumanda zandi mwiseguru mulimutia banange
1: tulivulu unchi ama adiga keiri kugwamu uko mjire mwaku vake mbako damo nyambali la katete
0: waidukira mama
1: katete kari kabu kerenda kerenda
0: talantantala
1: hanti talantantala talantantala kayu waira ino mkazi wange kayu tamtu waleyo
0: chitegeza wamea kaipu
1: wange
0: ize
1: ogaita kwe jindi hao
0: kari
1: Akatete ya kari kama kerenda kerenda kati.
0: Nera no bo.
1: Aye ngabulirwa kambala.
0: Ya kukuba.
1: Okairika kubi.
0: Dani.
1: Okairika kubi.
0: Aye ngo omulingira wakugamba. Wahe. Omulingira akamanti.
1: Nganta ambulira kumutima. Omwana ole yali atambula.
0: Chewe mwali mbanga.
1: Eh achitufa eh.
0: Bompo mero tinkenga ya ganzi.
2: Nene kuzama saja tebacha sababu tete hii.
1: Pasabachi?
2: Guwale.
0: Eh, baida.
1: Guwale?
0: Ti guwale. Bupali.
2: Kariyeri ka.
0: Biki, eh? Bakele wate?
1: Aya.
0: Guwale
2: mururi.
1: Bakele ba ifembuta loo mwa inaga wale.
3: Ayo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, y

boda yo ni mogo ngo sasura yo sente di soka imitwaro china na nitanu donka diti uruoni buli sasira ga sasura ye dindi mpola mpola chari isagali ya moke ilikuli okumpi ubo utukubile kunoti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo.

nga Uganda omukulu Norbert Mao ajire maiso okuba nga ategezanga bwe baliite ekateeka summit eya iPod mu ibanga lya wiiki ibiri mu maiso era nga abakulembeze ab'ebibiina ebyendawulo bajaja maiso n'okuba nga baagaana namu boogere ku nsonga ebiri tambula mu iwanga Uganda boogere ku kusoomooza okulijja maiso mu iwanga Uganda ekisooka ku nsonga ey'obuli obw'enguzi ekyokubiri ku nsonga ey'okutyoboola eddembe ly'obuntu n'ensonga ebyendawulo ebiri tambula okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga ebyebyamateeka mu iwanga Uganda ate nga ni president ow'ekibiina ekya DP Norbert Mao akoba nti yayogeireku n'omukulembeze ow'eiwanga Uganda President Museveni baja mu maiso n'okuba nga basalawo oba omukulembeze ow'eiwanga Uganda President Museveni yategeeza nti mu ibanga erya wiiki ibiri mu maiso summit eno esobola okuba nga ebaawo abakulembeze okuva mu bibiina ebyendawulo ebiri mu mukago gwa iPod bajje mu maiso n'okuba nga batyama bateese boogere ku nsonga ebiri tambula mu iwanga Uganda. iPod Interparty Organization for Dialogue yasobola okuba nga etandikibwawo mu mwaka ogwa 2009 oluvannyuma olwa gavumenti ya President Museveni okujja mu maiso okuba nga etaawo oba etandikawo enteekateeka eya multiparty dispensation enfuga ey'ebibiina mu iwanga Uganda era nga lwaki batandika wa iPod n'abakulembeze ab'ebibiina ebyendawulo okwira nga awalala abakulembeze ab'ekibiina ekiri mu buyinza n'abakulembeze ab'ebibiina ebivuganya gavumenti okutyama nga awalala boogere ku nsonga ebitwala ensi mu maiso era mu iPod osobola okuba ng'oyagaana omukulembeze ow'ekibiina ekya NRM President Museveni ali ku menza ndala n'omukulembeze ow'ekibiina ekya UPC omukulu Jimmy Akena ate ng'era ali ku menza ndala n'omukulu ow'ekibiina ekya FDC Patrick Amuriat Oboi awalala n'omukulembeze ow'ekibiina ekya JEMA omukulu Asuman Basalirwa n'abakulembeze abandi. iPod erimu ebibiina ebyendawulo andi waliyo n'ebibiina ebyasobola okuba nga bitaamu okusaba bijje mu maiso n'okuba nga byegeita ku mukago ogwa iPod though ku ntandikwa baali bali kuba ebituli mu nteekateeka eno. Ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza ekibiina ekya DP ekikulemberwa Norbert Mao ekibiina ekya UPC ekibiina ekya FDC JEMA ni

0: Abige ize mumani. Iwe gula wa account yo. Obata yo sente. Okusobola. Okuchizobu yaka. Ufuno omukisa. Okuangule mila bonga airtime. Data bundles. Okutayo okutola yo sente. Amazida kusala kusende duandona. Okumare mieze na mirambirira. Negastar. Ibiri na ina hash. O downloading KCB mobile app. Oba. Jekulusa galwa KCB. Olukuli okumpi. Wangula ni KCB bank. Aulu wadero. Amateka nebidagiro. Bichideku. KCB bank. Eko ida wansu wa mateka. The Bank of Uganda. Sente daba customer. Dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutoka kupoka ile ikumibula ambirira.
1: Tetwaita!
2: Oba baira wa! Mwenweze!
3: Mas musika.
4: Kumeno speed jatuliru muka!
1: Wanaife! Karwa binge misikirize!
4: Isuka boyo radio! Ondi! Kumoyo!

ntama omugenzi Moses Ali okusinzira ku mbeera nga bwe liitambula ate era nga bwe ntegeezezaako omuliiso omulungi aliitambula ninze abantu babaire bamuswaba abeewandiisa baali bana akakiiko ak'ebyokulonda kajja mu maiso n'okuba nga kasunsula abantu bana ovuganya ku kifo ekyomubaka wa palamenti oweisaza erya jumani bat omukulembeze oweiwanga uganda president Museveni bwe yajja mu maiso okuba ng'akyala ku bitundu byeyo olw'okubiri olwa sabiiti eno abantu babiri basobola okuba nga basalawo bave mu kalulu okuli Ben Anyama yali yeesimbye okuba namunigina n'omukulu banakibiina ekya NUP bwe bajja mu maiso okuba nga bategeeza nti balijja kuwagira mu kalulu kano Patrick Tandurupasi yajja mu maiso okuba ng'ategeeza nga bw'aviire mu kalulu race erimu abantu babiri okuli omukulu James Lekupili ng'ono alina emikisa egy'okuwangula ekifo ekyomubaka palamenti oweisaza erya Adjumani West mu nakibiina ekya NRM wabula waliwo neyeesimbye okuba namunigina Gaspar Draga race erimu abantu babiri katulinde ebinaava mu bitundu ebya Adjumani weidajja mu maiso okuba ng'obitegeera omuliiso omulungi tulinze returning officer owa district ya Adjumani ojja maiso okuba nga alutegeeza ni baani abanaabanga naani anaabanga awanguire ekifo ekyomubaka wa parliament oweisaza erya Adjumani West constituency okwira mu bigere ebya General Moses Ali Katonda asobole okuba nga muwa ekiwumulo ekya emirembe Benjamin Netanyahu Prime Minister oweiwanga erya Israel ajjire maiso okuba nga ategeeza nti ye muti ekigendererwa kyalina kyakusaanyaawo obusaada bu Hezbollah n'okusaanyaawo aba Hamas Benjamin Netanyahu aviireyo yategeeza nti okusinziira ku mbeera eiwanga erya Iran gyerijjire mu maiso n'okuba nga litaawo mu nsi ebiri mu kyondo ekya Buwalabu tibaidda kwekkiriza nteekateeka eno ojja mu maiso era nga target gy'alina yakuba ng'asaanya obusaada buno obu Hamas n'obusaada obu Hezbollah tomana ekyondo ekya Buwalabu kisobola okuba nga kiramuku okubaamuku emirembe because abasaada abaiwanga erya Iran balikolesa oba balikulumba enkambi ebeiwanga erya Amerika mu kyondo ekya Buwalabu mukagwali kumpuliriza anda abakulembeze bano bategeeza ng'ebataidde asirika ng'ensonga birijja mu maiso Prime Minister oweiwanga erya Israeli ajja mu maiso okuba ng'ategeeza nti no buti akayongera okuwitula akayongera okulumba abasaada aba Hezbollah ajja mu maiso n'okuba ng'abasaanyaawo ensonga bityo bwe biri ebuuyigweyo

0: Alright, tutujo mna angetu maile kuwa mka break. Hawa ngiri yonkai tu inzo kuingize mpia. Kutuletla business yo, tujikobe la bantu, bategele weli. Botakolecho, obato tuambie, vokalamu. Tukajamba isopake sawa isatue dobu. Ila bantu wali mwalukuba, Masese, Chibuga, baka italtia, akabuga kwa wansi yako. Chibuga ambata. Tubagala nyo, tubenda ino. Abantu wali Masese, Walukuba, Mchibuga, Neche Idinda, wali ku Main Street ya wo. Ni wansi akaba kodi ya mu oil company yago wa Haji Musa Kalakasa tuendo kubala msa kumwe bale ino bulido bulido okutulemela kuno kutubanga ku mwe bale ino tubenda ino yes eliyo mchala ni oyo atava kuno mchala okero ali yawo mwaluku ba Masese atukobye ntatuulize sa ino program pa program asobola kutuwaida wetu atandikira paka wetu li ni mchala okero ali yawo mwaluku ba tukulamu isa tulamu kizo mwa miyo yo.
1: Niyo na haba mbasa yes. Recording asepo.
0: Hey.
1: Na agenda na kutera konga ajirina.
0: Akata ambinga akalina buwa yogila. Ajirina. Okufa kueze. Kale umba umbe dachika ayito umbe chileke lao. Ulebila dachika mkaga. Nze kari kubaku.
1: Ne, kwa wakati yogila ko nze cheinda batusabe hawa.
0: Amasimu.
1: Ngabo tulitutalina yu katai mkati.
0: Tulida kuila ni programu inu nakulu encho. Encho.
1: Malidize weekend.
0: Hey, at least utaingi zafukanga. Encho. Tuna tumazo oji kuba. Tusewa keno. Tujiku bebulu unji. Tuwakobe na chibi cho oji gemaku. Mbe ndi kuli ingila bantu mchibuga Kinshasa. Lubumba. Lubumbashi.
1: Lubumbashi.
0: Yes. Awana watavwa na watawa gold. Mchibu gecho. Ngabantu wali yuko bantu. No why tisekedi. Okuchu usaisi isimateka.
1: Kale chitesto china tuka mparamenti.
0: Luacha indo kujigamaku.
1: Neba ulidechize.
0: Beboza. Akule mbe idabulu njino. Yo kujigamaku luacha jigamaku. Ngalina chigende luachaku yambiwa. Kujigamaku nge yamba ye.
1: Mwadimu na haba chajukire visera biya mbutu seseseko.
0: Aha.
1: Bacha alimu nya bacha mjukira.
0: Hei.
1: Hei bacha mjukira.
0: Obo ini.
1: Ngeri jia wafuga mkati. Bale ngeri ango natandi kukole hivyo. Bala banga atiba bazayumbi
0: visera. Waliwa gubinja kwa wakazi baba chala. Gweza matunga nga bibili. Oguti sisa tisiza nsi. Nga baba kawa pala mentuwa na jamba isinoku jigemaku. Baja kujave yambuli ya mstreets. Kwe yambula.
1: Bachikola.
0: O basobo.
1: Muna nga bachikola abako.
0: Nambwele. Basobo kuchikola kwe.
1: Abako ngo kurijimu ya gundi nga tani na vako. Ya gweringa bacha wagira tisikedi omukuru.
0: Okay.
1: Bekala

0: Alright, twade maida tuenda vile mu Uganda jamma iso soti kuila inuma Bobona mchalo cho wote lo kuangalila Ngeri ya likuendo kuizawe bintu obya tuwalo mkulembeze Na male miyake jiwela monsiko Mlope mangu eli ya bobo yinza Nechido tuamba Mstudio zi mazo kupanga tuchazo mkugumba kugu Omosa wo Gwe musinga kuenda ino Tuwakubi enti muidukulu wabalongo abena mungalwe Dr. Waiswa Nicholas. Avuwa nomu, St. Nick. Haba idiempu umuile wano, Kamuli Road. Inuma uwe petrol station. Ili ingilize isomero ya jipla. Uwa Ghana. Mstudio zaalimu. Kamu kubechivu uzo chino. Tuambaga ni kubanga. Ukuziza kusingo kuwoni ya wana. Tituenda muntu wa ufwe. Binobi UTIs. STI. Bintu otunebio. Dokita kamu kubechivu uzo chino. Aba singa che mtu wa ile. Tubuza nga tugejinga kubintu inaba sinze kutubuza. Ye tubiteyo naba tukubila masimu. Tuenda kulinga kuchino. Echilo ile cha UTIs. Ni STI. Bilina anda ulochi, dokita.
1: Yes, sir.
0: Ela utumalo kubwa nenda ulo. Yavyo, tuche waze tutia. Nelela ifu abasada, tuwe waze tutia UTIs. Nga abasada. Yes, tandikilao.
1: Neyanziza, neyanzige. Mr. Chowali anga, wiche kujiriretia.
2: Wiche simbi nyo.
1: Yes, sebo.
2: Hmm.
1: Ulo cho okoba ati simbi.
0: Ela nzembe likuwe unia nzembe njaku idamu singobo okobe wanze.
2: Simbi nyo.
0: Yange mbi.
2: Ngeliki wajia jenda jano kuata kuata mnozi janjaba muno mpi mamu.
1: Yes, sebo.
2: Ela ndibulu.
0: Wamu webi kola, oyalibulu njikale ila kale.
1: Yes, sebo.
0: Hey.
1: Mr. Lukakama, webali kubanga otembeta abantu.
0: Ndigeza kutibi bangu.
1: Abantu bakwenda.
0: Hmm?
1: Hey, abantu bakwenda.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Hawa ndzina nda kubenda ino.
1: Yes, sebo.
0: Tuwabaita bafula yomlumbe.
1: Yes, sebo.
0: Tuwafidwa mutabani waifuwa yabafula.
1: So sorry.
0: Mamweta wabibie.
1: So sorry.
0: Tuwamwede keile ido.
1: Yes, sebo.
0: Hmm. Hai tuliwo.
1: Katika mbuze kuchino, Mr. Chowalianga. Ni momo mbuze hivu zae kankubuze kuchino. Luachi katonda ya kutonda.
2: Dero bale. Ya ntonda.
1: Hii.
2: Nechi gende lirua. Echoku muweleza.
1: Yesebo.
2: Muweleza antia.
1: Mm-hmm.
2: Soka ya mkwa sanze. Ngomu ntu enseno.
1: Mm.
2: Nsoboroji okumukule mbele lako.
1: Yesebo.
2: No kumula vidirile vijiri mubiona.
1: Yesebo.
2: Zengo muntu.
1: Yesebo, Mr. Luka Kamaluachi katonda ya kutonda.
0: Echi singa kumpomela.
1: Yesebo.
0: Waidhe mbatili kulia.
1: Yesebo.
0: Echi singa kumusanusa. Uli ujabulu unji msao.
1: Yesebo.
0: Kwa utolimu somesa.
1: Yesebo.
0: Ujatu wa makis.
1: Yesebo.
0: Katonda ya antawo.
1: Hmm.
0: Kubanga ndu kitabu ya soka ensi ya nuyaba angandeleli.
1: Yesebo.
0: Ensi tinecho.
1: Yesebo.
0: Yatu wa adamu.
1: Yesebo.
0: Ajio kubo na ngadamu.
1: Hmm.
0: Aliro. Yeta go kubo mwenu mbezi.
1: Yesebo.
0: Kuli ude baba.
1: Yesebo.
0: Ah! Ya idu kilati. Hmm. Adamu ono. Katugeza adamu ni chewalianga.
1: Yesebo.
0: Aline chimoblaku.
1: Hmm.
0: Ya gulinda anga gulamba hile.
1: Yesebo.
0: Ukogu chewalianga. Yesebo. Tawa adamu.
1: Hmm.
0: Wendi kutachewalianga iwe tawa adamu alikulia.
1: Yesebo.
0: Nga gumalile kuendolo.
1: Yesebo.
0: Ya idea ya gupisula ya kutuwa makabili ziati.
1: Yesebo.
0: Ya guu mbilo mchala.
1: Hmm.
0: Butibali matuwa mika?
1: Babili.
0: Ya tukoba antibuti mbata ide monsi.
1: Mm.
0: Hmm?
1: Mm.
0: Mzali.
1: Mm.
0: Mwale. Mwidu zensi.
1: Mm.
0: So katonda ya antakuonsi. Ngali kuenda nzali.
1: Mm.
0: Njibu ni ya bantu wabeo.
1: Wela ba udiriza mwena mwena. Katonda ya tutonda lwa nsonga andala. Ere nsonge yo ni chowalianga ajituse sawa dineno.
0: Alukaka mwani. Katonda
1: ya tutonda kubanga tumuweleza. Era okumuweleza.
0: Ngatumuweleza
1: mumazima ni mumoyo.
2: Mwoyo.
1: Ngatuenda katonda no mutima gwaife gona gona nebirozo befe binana era ngatuenda no yo muntu je yatonda.
0: Okay.
1: Lukaka mwanga nkali kujawala wobango somi First Corinthians chapter 13 okutandikirawo katonda oba omutume Paulo yali ali kusoma ku bintu chebeto okwagala. Okwagala.
0: First Corinthians
1: chapter 13
0: mm.
1: ye verse 1 to 13
0: mm.
1: eba ngeri kuogera kukwagala.
0: Okay.
1: Ya Paulo yaigeza kwino kwinongola nti ni wo bango yogera munimi niwo bango prophesizing ngwe idi obunabbi niwo bango solo okutunda ebibyo wafuna sente wadiwa abanaku ayengo zira kwagala mu mutima gwo ero bapwe obango zira mu choli kukola.
0: Okay,
1: so Katonda mwene yatutonda n'ekigendererwa kirala kubanga tusobola kumuweereza mu mazima. Neyo ensonga lwaki Katonda yatutonda.
0: Hey,
1: twende banaife ate twende Katonda. Ebyo we tubituukiriza tubanga tulijakola tusabe memale nsolo okwiwula ekiwulo
0: ekyali.
1: Yes sir.
0: Mutye kyange kipu. Kwaki liwali mpaire ku Max Max ngaba sobe zabantu bagabanga batikinga batakwafu. Bakasa la kwatu luka kama inagezeza ku.
1: Echi chochi lina mubibi kubanga. Echi ntu echi kola. Paulo yali na abana bameka. Oba ya ina abakazi bameka.
0: Dambo.
1: Omutu me Paulo. Yako banti obo wasiza. Oba to wasiza. Tichi kuongera kumubwakaba kabwaka. Tuna kwa katua malo kuala. Ataba singa bunji mwega italuwa nsonga andala isanu. Eida, omuntu ya jango kulumba, ngajire kuzala. Era yakola chi yakola, iti sanuri neno liye muliku. Okay. Kale ebyo mkwa anti Katonda ya tutonda, kuba nga tukola chi? Nga tukole ebyo biori kukobale ilo bienta ida kuogira.
0: Lelo be, lelo be, umle muko. Edi ya bakula Moisa wano, atenga muganda wanga, alibu nyanto leyo, alibu nyanto leyo. Moisa, kasango dani.
1: Yes, sir.
0: Kasango dani, nabali wakawe, nyanto lebu gweli.
1: Yes,
0: eh bakula Moisa ino. Eh balikuuliza program.
1: Neyanziza banange tusabe tufukamire tusabe solo kubanga Katonda atugemya amani atuwa amatu agawulirisa. Unganka alikusamisa luka kama kankukobere chama. Nine echama abantu bagire nga bankobera nda kukobera. Nti buli muntu aide wange okulwala afuna sente. Emirimo jo kastama la kuidanda bantinze nino omukisogwo gundi kuzena zena niwo bamo walango onenze bwende walai otandika ofuna sente dota ID kumuwende emixer jo je yeru
0: twalyanga biulira kutunuza
2: butunuza biulira
1: so
0: ne babera mu wala tunuze no mamichi walyanga katinze kodira mu oliso gatolu ID ne babera mwana wabu wala ngwai ona mwagade doctor
2: baba kudira mu lyimba
0: taluomya nkomya
2: musala yo njagalo tekebu ayongere okutusobozeso omutegera nokumwesinza
1: amina
2: musala zezo
1: yes sebo ai kibombo mu weekend tukwebazona ku lwalero kobanga otulese waneno nga tusobola okusomesa eyiwanga lineno Uganda tusaba mti oyongere amagezi nga Suleiman nga Suleimani gewamuwa okubanga asobola okubanga atembeta eiwanga Israeli tusaba nti busoga n'ebitundu byayo byona byona ebyateeso ebyakalamoja ebyabaganda byona na tusobola okubanga tubibuulirira era nga bategeera ife waneeno nga iwe wayogera nti eyewa imwe Israeli okubasawo nife abasawo bewayogeraku tusaba nti tusobola okwidandaba abantu bawone era n'emikisa ng'omusawo gyalina okubanga agaba gisobola okubanga gijira nife Katonda tukwebaza nti otumalisa ko olwaleero ebitajire bulungi tusonwe baba ebijire obulungi ekitiibwa kikusinze iwe mwenemu tusaba nti ngawe tulijja okumaliza wano buli omu yenene asobola okubanga afuna omwoyo omwikamu era mwidukulu w'abalongo erina lisobola okujawala amina
0: amina kakati okonye ku Isidaidi
1: yesebo
0: Katonda Isidaidi ajire muno omukono
1: wazira
0: mukusaba nkugulira bulungi
1: wazira iwanga lyalinga yes. Lirina kubanga lirine ntegeka ya Katonda okutola ku Israeli ifefe na fena abandi twali bana mawanga tuzira muntegeka ya Katonda nani atuletera okuba muntegeka ya Katonda no musada je bakomererere gologosa
0: Yesu
1: atali na baba wa kunsi ntite yatondebwa na yazalibwa yafwa yazukira yaja muiguru okutegekera
0: yes,
1: kati fena fena uba wetwa ingira mumpte kateka ya Katonda ife twali bana mawanga eranga tuina ba Katonda ba ife fena betu sinza ekibuka kira iko manyi kibuka Katonda je bayita kibuka ebuganda
2: kibuka omumbale
1: olutalo we rwalinga wo ebuganda nga kibuka avayo na naja muguru nasolo kubo busale nakubo busale abalabe ba buganda ne bafa
0: kibuka timusambwa
1: anti gwendi kukoba kuno yoka tonde yali mu Buganda
2: mugambe no musambo naye gumusitula
1: yes sir
2: negumuteka waguru egwa muwanga amanyi
1: kibuka katonda kibuka fetwali ba kibuka ba musoka abenyanja balubala be busoga ba mama bale titwali munteka ya katonda ai Yesu Kristo Kasta yaida, Masia Isa, Kasta yaida, fena fena tuwaba anga tulimunte keteka ya katuonda. Yenga saa wadikari kuja. Musa, tuwe wala tutia.
2: Tugende tujanja baba.
1: Tuwe wala tutia.
2: Kwa Bible.
1: Yes, Bible. Hey. Kati tulina.
3: Si walianga.
1: Misa cho walianga.
0: Bible langu wama mwebale kituenda.
1: Darika bibiri. Tulina chebeta sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. Nendwa ile ediriwa. Nede di kugema nga wega ise ni mwino. Amadige gaba nga gagamagana na agago. Oba amalusuge gaba nga gagamagana na agago. Oba olususulu nga kasta we kutia isa kumwino. Endwa ile debe ta sexually transmitted diseases tudifuna. Buu kabuli kumuntu bwaida kuundi. Njabu ba mene mene namu. Ae nga sawa wenzira njaso kakuba nga nkola prevention. Memale STIs. Nda kudigema kuleita ni symptoms dado. Then, tuina chebeta lower urinary tract infections. Edo tudifuna, mumusulo. So, sexually transmitted infections, okusoka, tude wala tutia, condoms. Chigambo condom, tochienda, buli wencho gira kuwe wali ikidida.
0: Obupira,
1: bubu, obubukuma, bulamu. Kastoka kole sabulunja akapira. Ngabu Trojan wena yogiraku. Kastoka kole sabulunja akapira. Era waka kole sa constant. Kwanga round ye soka wakole sa akapira. Ate round ye yokuiri waloba waka kole sa. Oba angoli kueta kuisa. Diakufu nandwa ide nga HIV.
0: AIDS.
1: Nga enziku. That is gonorrhea. Nga chlamydia. Tuline chidwa ide chinde chilete wa protozoa wa chebeta trichomonas vaginalis. Ewe nduwa hiredo, oba angoli kuenda kudifuna kastota kole sabulunji. So, digemanti singo olususu, no olususu, luo muntu, digemagana. Oba angoli da kudifuna. Namba ibiri, okuba anga tulikuenda preventing sexually transmitted infections. Nka alikuja ku UTI, ainga tulikuenda ku preventing sexually transmitted infection. Olino kukendeza kubantu bewe gaita nabu. Mr. Lukakamu.
0: Yes.
1: Chino chija kugulitaba neriangeli no
0: disepi. Yili, bali wene ntebe. Bali wene, di mpele ntebe. Liti ya mao.
1: Disepi ya dimumu ete.
0: Kwa mbubi ya uja mani, mbubi na mani manji.
1: So, olino kulimitinga namba ya sexual partners. Abantu bewe gadanga nabo, baino kuba, ngatisi batono, omuntu mulala akumala. Kubanga bakusika molubiri zulumeka.
0: Mulala.
1: Iwe musilamu bakusika mwe
0: bibi zimeka. Sembe yo kulinga kundi kache wali anga takusaluka. Abasilamu basilamu bakobati wachilivana.
1: Yes sebo. Ono musilamu ngumaru bakusika mwe lubiri zirulala. Singoli kwendo kuba nga wewala infection is either sexually transmitted. Bano muntu mulala ni wobango okafunye totandika kumanga manga wandi obango tegera nti
0: Wali abasilamu bano mbi ano kumase mwa intero kubogera. Ani? Basilamu baseka mu kibuga kino bamani.
1: Yes sebo.
0: Ati
1: otegera. Otegera nti Patricia ni yakoze eki? Ni yakwaira akabu akabuka kano kabiliti kukoba Rose Patricia atenga wagabana wa orina Rose Patricia atenisha diarimu kwa antibanda kati nani ya kampa ile testing STI testing oina okutestinga buli wofu na patana omuyaka oba wobanga ojire no oli kujaja no muntu nga timulina kapira oina okuja okutestinga nakoba anti awanu nakoba anti silimu tine yenkaje tuino okukebeza ayendwa ile dona nga kalamidia tuino okudikebeza nga gonorrhea tuino okumukebeza nga hepatitis B tuino okumukebeza tukebeze endwa ile dona hepatitis B kati soko obone ku Mr. Lukakama njire ni munange waneno wa sentiniki
0: yeah.
1: Ba tukebera HIV wemva nga munanga aina chi aina ka hepatitis B hepatitis B kastanku kisi nga sirimu wa inzo obutakufuna mangu.
0: Yeah.
1: Kwanga sirimu okumufuna. Olino kuba ngonwe ili elita abiri edama lusugo omuntu
0: liters abiri
1: okuba nsiri mwa idabi titamu chi mukanwa aye hepatitis b ni wonkomba ko obukombe katono kati kukisi hepatitis b asolo kungima kastoba ne minwajo ngajiri kwa mabuga
0: linda ku nibwo kisinga muwala muwala kumadachi kasatu aye ngatoweza liters abiri takugema
1: takugema akawo kama malusu akasirim kaba katono chebakoba aye mumusayi we kabera akanji
0: okay.
1: Ni muvajaino fruits
0: so
1: mukisingi silimu asolo kugemera maita sola kugemera mumangunge hepatitis B
0: okay
1: oro candida muntu ngaina chi candida kululimi choka watandiko kuzani solulimi no muntu
0: oti
1: obo likubonecho
0: hey.
1: So twetaga twabanga tukebera omuntu in fact nga nkali na kukukebera
0: yes.
1: Nino kukebeza na amaiso Mr. Lukaka mwecho chikulwino
3: amaiso gakebera amaiso galimba gatya
1: cheni koba nkali kutwala na mulabu aye nino kukulingirira
0: ati iwaningiriroti
1: olina kwenkovu wembo nenkovu nsoka neka
0: ngabo basahu balingirira
1: ngabantu bati musa olina okulingirira nalingirira amaiso olimo musayiwe nalungira olulimirwa luno kuzira kubibando bando kuneno
0: baba nanga begemyo mukugo muntu ati
1: yabale solo kuoti sendi kukugema gema kayandi kunonya wanensanda bavu muchi wano mu nkoto wano ngema koko muntu nga ina ka ukakasirimu atero kuba nensanda bavu ni muno munko awa muno wa mugema gema koko muntu ali kunonya nsanda bavu
0: mensanda bavu jitegera ngoli gema ko
1: kati linda ku ogire no musada ine biguna Oloza anti oloza ashe
0: ebigona
1: omusada mukulu
0: kumutwe
1: omusada mukulu omuvubukanirira nganzenga ngombo namwe kiguno oloza ashe kayinza okubanga immunity yange ntono immunity yange webe ntono akawuka kasolo okubakandia
0: kali akumutwe
1: kagemesa ku skin sirimu nga yakakutandika asoka na undwa ile dalu susu that is the stage 2 eso okay. Kanandwa ile dalu susu Stage 3 ida kugema mu systems yale tatibye yu. Omuntu oli kokolola. Kwachi tusoka kukebeza omaisonti. Ah, kokolola ko nakakololo kalikatia kubange yeba stage 3.
0: Tikusibuloti.
1: Nji?
0: Tikusibula.
1: Ai kansoke buze koko litaba niliage ndo lisepi.
0: Ninguke ninkukebeza omaisonti.
1: Eh. Sepi ya kumuzinda
0: rubu. Baba ile kusavinza kumbuzi, nga kusavinza ku chips nembuzi. Yo inzo komoko.
1: Kati sepri ya.
0: Sepi ya kumuzinda.
1: Iwe. Cheba idibuza. Singa mujya mu no muwala, mu lodge. Wagema bunene obuntu sepi bwatera okundi bakubunene obutesting HIV. Kati wa mkali kwegaita wakata kuchi kumusawata ako
0: musayi
1: akako kalaganti kaziramu akomu wala kalaganti kalimu kati ngai wo mutendeke sepi omwalo yo musibulotya muli muloji mwasaswire mubula kukiralaga testing ebege kola
0: sepi ge mumuzelo yagita kumuzelo bloko yake sabantu
1: bloko
0: yake sabantu mind yabwe memuwe
1: tidio ba wo kolotia
0: Okay bakwogo. Ikabulunji ika ikakumuzinda lika.
3: Nyanzize chuzo chibambuzi.
0: Mwe yes.
3: Kati nzenganze.
0: Kwatobane saa kwenda kuba nabanje.
3: Kira yange.
0: Hmm.
3: Tida kwaba tena tunaye kusengiza kuntegera yange.
0: Hmm.
3: Bwenke bera kale nikasala.
0: Hmm.
3: Ngaka munange busaze bubiri.
0: Hmm.
3: Mukoba ntire kansoke ndide.
0: Omuleke yumloji.
3: Mukoba ntire kansoke ndide mimali.
1: So methadi yini chwele koni kubwa na banange mwena mwena mchebuze mutandiko kuchira mwidatu wa
0: mkomeza na kachawali anga tuile mu
1: chawali ya gokolo otia
2: oru awese
0: ama awese na iti chilonji
1: kakati gokolo otia mwala kawe kasaze gwete kasaze mwili muloji gwe msawo
2: na ye ebintu bino ebyobula mbiagala mu straightforward
0: anti
2: amazima omugamba munnanga bwe tuma kuba mba mwekebeza ne kigendererwa cha kumanya status ya mu timunanga byobula mu tebizanyirwa mu sorry mbadde nkusimye na ye results zigenze okulaga
0: mwenzo oyo
2: nga waliwe kitali kitufu n'olwekyo tujja kusigala nga tulabagana nga kuyamba mu kino
0: nakino mwenze ina mazeyo
1: so vaccination okubanga tujja twafuna vaccination hepatitis B vaccine I think wabonanga infections zede hepatitis B twali tuligemya ina abantu so buliwo banga olio wantu wanaona tegera nti wegemye hepatitis B kirungi government ya ife yako la vaccination yaba nga eri free ate kubana abato waidinga bali kugema hepatitis B fade ati batugema nga hepatitis B batugema nga 6 killer diseases aye nakuna hepatitis B alimu hemophilus influenza alimu
0: waidinga
1: ni malaria bali kumugemera abana balifu na
0: yes batandika malaria omugema
1: era abana bajja kuba nga tibakalu alachi malaria waira katunu kati ya so vaccination chikulwino then wobanga olino obubonero bwa STI oba sexually transmitted diseases.
0: Yes.
1: Lekero okwegaita ati wegaita soka weidandabe. Mm. Kubanga buwona. Avoid sexy. Wewale okwegata obubonero obera ngo bulina nga mu busajja buli kuvaamu amasira. Eh? Mm. Olina amabwa ku mutwe ogwo busajja bwo.
0: Mm.
1: Wofuka owulira obulumi. Ensigo zineze ekisajja wansi waneno emuma. Mwuso gashi nukadee temuma. Nga diri kukuluma. Mba hile nsaba anti. Koba mwino. Nina mwoko ka infection. Mba hile nsaba anti nsoke ne dayandabe. Mpone. Mema le solo kwe gaita. Aye walaya abantu tiba. Abantu baline miti me.
2: Na loo. Masa uchema nende kugamba. Nti abantu baline time na kuzika. Umusajia edina kwezo. Umuwala tuwa muzika na umuzika. Na umuzukulomu abadewa. Ya muwa milioni satu. Na yego mwala tamanyi nti mulwadde wa amalo muwa bilioni satu nga bamaze ebyabo byekikulu na azimuwa oluvanyuma na mwatulira na mugamba sente ezo kendo obeko kyotandikisa nze ndi mulwadde
1: ha ekyo nedda
2: zirikuya era omuwala yaleka musizo
0: ya wali wasolution dala awumangu ago
2: kakati abantu babereno omutima mbasomese babereno omutima nga bagantu we protecting tokola kiro to sasanya naye omulala kikola
1: ku nekirala kyenjagala okugumiza ku kino nti tobera na muntu ngo ino akalwadde soka wejjanja bo bawe protecting tubadde tusaba nti wobera ngo ina akawuka ka slim wogenda ngato oli kumpeke nogenda ku muntu alina akawuka ka slim omulala ngatamira mpeke akawuka kate kasolo okugana
0: eddagala
1: oyongera akawuka kali eri akalala so techisana obera ngo ina akawuka ka slim gamba munno era abere ku ddagala nenga tosiga mubereko n'omutima ogusasira
0: bakuna omutima omusasira
1: omuntu nagamba omuntu najja nagamba mbu zena ti akafuna muchi ti akafuna kumiti nange nino kasira
0: ala bantu bogere bigambe ebyo
2: ya babi yogera
1: andi what's more amakerenda gane naga agakola wedinga gongera mu appetite
0: galagaba mira code pep code
1: yes galina muga that element ayo kongera appetite yo kola chi
0: okwenda
2: muntu nanyi nali ananyirira
0: ebyo nawe ye ga kuongera bwenzi na okwenda appetite wa udanga bisa okwenda kulumanko ko obadde chi
1: ekindi
0: makenda bacha mwinago
1: ida me malunji gaito buwuka malunji gaito buwuka aye kubanga element ye yo so baina tuino kubantu somesa abantu bayife
0: yes
1: nti mna wo banaka wuka olino kwe controlling oti noti then kirungi no balese yo kati twa request izain HIV ali mu STIs ezo kirungi balese ya makenda gebeta prep okuleka pepu ai prep nti lukaka maze we manga nina akachi
0: akawuka
1: ni Patricia yena yabanga alina chi gaina akawuka Patricia azira kawuka nze nina akawuka chetukola nze mira amake na gangaga chi aga silimu then Patricia mwene bamuwa prep ya mira aga mutangira asolo kwegaita ninze ainga nze nina akawuka ka silimu yena ngatiga mufuna
0: kadema mgema
1: Aya alimu ilo kugabira yena.
0: Mikole bintu webio?
1: Yes, sebu amake naka tigaliyo. Baga leta.
0: Yes. Idagali ya vale motu uka kungaba sebu loko lebio. Wega itado muntu alina. Alina.
1: Aha.
0: Ya kuchanga changa ilo kwa ngomiza amake naka lika adema kugema.
1: Yes, sebu.
0: Vale medu uko le idagali lika kuni ya idala. Tulikuchi.
1: Maka maidatu yamba. Eyo tuida
0: kukuka. Kansome kwenye amba domo kulu. Wabantu wa kwenze ilo mnane yo. Esose yo. Fwezi esose. Tuakaba.
1: Yes.
0: Tuakari ya dachi ikavi na itano. Sikezi dachi ikasa na itano. Wanaba tomweze mu.
1: Mm.
0: Kankuwe namba damasimu. Dokita Wise wa Nicholas. Aliku noti masamvu noti ndala. Andana ibili. Nkaga ikumina muenda. Kanjire mu. Wandika zilo masamvu zilo ndala. Andana ibili. Nkaga ikumi na mwenda. Oba, MTN, bita kunoti msambu msambu mkaga. Munana isatu, itanundala, abili na ina yuna kanjiremu. Mwagane kunoti msambu msambu mkaga. Munana isatu, itanundala, abili na ina.
1: Aline chibuzo.
0: Yes.
1: Achitaiping. Ku WhatsApp yange na yeye muti Airtelo. Airtelo ye no solo kusindika ko ubaka ndakubanga mbwiramu. Okay. Iwaye ndokogera ninze after beepinga. Ndakubanga nge mesimu ndakukubira obengo okola chi nga tuogeramu. Yes. Aye. Chemba idendi kukoba. Ntie chindi. Singo banga wasobiza. Aye nga tofunye sirimu. Ofunye nga gonoria. Ofunye nga chlamydia. Ofunye trichomonas vaginalis. Ofunye bacterial vaginosis. Ofunye candida. Candida mubasa daba mweta balanitis. Chobo okola. Treatinga no we waka. Oinzoka wajire ya te wasobia. Uomalo okwe idandaba. Owe waka nga tomu idanda ibe. Chitegeza antio jakuba ngoyo ziza. Oyanike muitaka. Muitaka. Era no we waka idakuba nkabili ya kusiga. Mubenga mulikuba nga musaikeyo. Eyo kwe siga. Buli woba ngo liku idandaba. Eru obo twaire yomusawo ya bakati. Oina STI.
0: Mbote kalokalo waide chiko likuwe takalamidia.
1: Obubuka obuletera omuntu ndijja kukobira obubonero bwayo mu feze iraku obubonero kwa tuina gonoria eyo nenziku
0: yes.
1: Twaba ni chlamydia yone eringera gonoria ayengere tira discharge ezedo edivamu
0: okay.
1: Treat the sexual pattern oino kwidandaba pattern uwo then murekera awo kubanga mu sharinga debita sex tools sexual tools
0: mpeso
1: eriyo abakaze eriyo abakaze ebintu bibakolesa okubanga bakola ki nga bazanisa eni eriyo omuntu okubanga abavuka solo sharing a condom ebizira mu ebyo maku
0: eriyo dokita
1: muna bali abavuka bavweko
2: tena akikozesa kya
1: gamba deni eriyo abavubuka eriyo abavubuka abakobantu bali ja abawala mulala bajja kumuvuka abawala babiri oba basatu bajja kumuvubuka mulala baba anti kuchitanda kusawe yendala.
0: Oh, choli anga kweli.
1: Ebya bityo titu yenda.
2: Kugani tibabikola.
1: Wona,
2: wona. Gobera musiki. Tuina aba chala aba gula. Oh. Bainyalo kubaba marayo lina aba gula bana.
0: Naba zanya. Mbade ngamba.
1: Nendo noti ingekano. Okuba anga wake gaita.
0: Yes.
1: Wayoza. Obwamibwo oba okubanga wakegaita wabanga ofuka okufuka ngomazo okwegaita
0: yes.
1: Okunwa ino amadi ngomazo okwegaita
0: okutali mwenge madi
1: yes. Okukolesani habo edindi
0: yes
1: disobola okuprevent bisolo preventinga aye tibi wonya infection aye nga waliyo chances je bikolesani bi preventinga. So wabanga wakamalu okwega itacho walianga. Chobo soko okole. Jamu chinabido ofuke. Obu ukabu nobu ofu ni obu infection ni obu ndio. So loku bufukaku.
2: Discharging.
1: Nwa na ama adimanjino wabangu wega ise. Nwa na ama adimanjino wabengu watoli kujiafu nachi infection ni ofukire kulala kulala. Ifabasa adomu watu wa guaifenga weguli omu wa mvwe ino guti in. Guinzo kutuyamba kuku. Obu tafuna infection. Tuva kuba ku STIs, sexually transmitted infection. Ayi biabaile bibiri. Kati ndi kuenda kulaga. How do we reduce urinary tract infection? Tukeendeza tutia endwadde zetufuna eza mumusulo. Zetufuna mumusulo. Endwadde zo mumusulo zikwata ebitundu bino. Zikwata omuwatwa gw'omusulo gwe bayita urethra. Zikwata urinary bladder akatereko omusulo akawago. Nene zikwata akatungulu k'omusajja ke bayita prostate. Era ne kakwata n'obusajja bwennyini. Ezo endwadde zibeera mu urethra. Mu urinary bladder ne mu prostate aba message ndi balaba mbadde nsaba nti obo ina ekibuzo kyonna nja kukikuddamu bulungi kwata WhatsApp yange ya Airtelo sindikako kola MTN yange sindikako sikuma message nze nja kujiddamu bulungi obo beeping nja kukuddira obubonero ki obubawo ngo omuntu aina urinary tract infection lower urinary tract infection okwokerera omusulo ngwa oli kufuka. Omusulo guba lagalango oli kufuka. Then, frequency. Frequency yomuntu okubeeranga wofuka. Ofukiriza kumukumu. Era wofukiriza kumukumu. Wofukira kulala kulala. Obango ina UTI. Then, okubanga wobango yenze kufukobu olikuenda afuka wakamala afuka ayo yenze fuka obantu na muntu wako obstructing olikuenda afukira wachemeta agents deni no musulu okubanga tigu kajawala nga gukoma kumpi olwisi mundira dikuluma deni osobola okuba na madi ya mabi aga kuvayo mubuchi mumu watu oguo musulu muyurethira obo bubonero bwa lower urinary tract infection ntaire mu weak stream because ni prostate yona ebo omo bladder obangofu ni obulwaire bwa prostate buli bubiri tusolo okufuna infection ku prostate chebeta prostatitis era tusolo okufuna obulwaire ku urinary bladder oba ku kaisemaine chebeta cystitis muluzungu atoba tusolo okufuna obulwaire mumu watu ogwo musulo gwaida mwa mabwa chetweta urethritis ateda tusolo okubanga obulwaire obo bujira ilala paka kunsigo eyeba apa urinary tract infection jebeta pyelonephritis na amasira kunsigo ayenga gavide mubulwaire bwamu musulo okubwewala tunwe na amadi okutuola kunga dokita akobye, ntitoi na kunwa maadi manji. Wali yobulu wa idengo obwensigo, nobu omutima. Abantu bakoba ntitonwa ino maadi manji. Kubanga amadi ya manji, gasobola kabili okuko sensigo, obu omutima. Ayo webanga tiba kobye butanwa, nwa ina maadi manji. Ate wobu wali kunwa, tonwa kuguda. Nwa kukatono.
0: Umulemu.
1: Nwa katono buli kasera buli kayonta weka kola kati ngono aha tiwe katankira kubango ida kuletera kabile kirungo kya sodium kubanga chikendera mu mubiri
2: be eroded
1: then tosiba musulo niwo bango imwe nitidi kati omusulo we gukwida lukakamwa ngatengo li mu studio esado dikali kukola kuwa yokolotia
0: njao wawo yo mfulumao
1: hate program wa jikolotia bayi jamaisi
0: esigalange litambula njamu bulango yo bulango
1: kutoka black so buli watu uli la bulango
0: tegele isubile cho
2: ne interlude
0: interlude yes ifatu ni sai mona eh kuwa mwa no bulango oba interlude ngabo wako bye na je walenge we bandi bubi
1: ebintu bino bya tuli kusomesa Mr. Lukakamu mba insaba nkobira abantu nti abali ku TikTok abaina amasimu nga nago kutiereza
0: yes
1: Saint Nick Health Center 3 ni TikTok account ya ife.
0: Hey.
1: Tamu wote ni Saint Nick Health Center 3 oja kuona video yomusawo ali kuogera obone ni Lukakamwa obone ni cho walianga ngabali kuku mutimbaga nonga we bali kusomesa then twino okumenta
0: kigambo fili kigambo ba wad ba figa
1: Saint 3 yene letter figure 3
0: hey.
1: Not a word but okay. Figure 3 Saint okay. Nick Health Center 3 so omusado ino okwe yonda. Obo li musalamule, obato li musalamule. Buli woja motoyi, funakatwele pepo sangulechi, omusulogu. Noba yumamu amadi, soko onaze, omutwe bulungi, omusulogu gulobe kusigala kabili kubanga gukukosa. Olino kubanga okipinga underwear, don't tweida mu underwear. Omusada yena, omulamu. Era atandise okwega ita taina kuira mu underwear.
2: Underwear ezo zibaluwa.
0: Hey, balikugulira.
1: Eh?
0: Balikugulira.
2: Underwear encha fezo.
1: Dija kubanga dikugemya infection. Chovo likubona abantu basolo okwebuza abana be isomero bafuna batya UTI underwear. Ajiba mwe wichi ngalika alikutolanga mu butole bat. Olwisiti batolamu. Okay. Kanga abana abantu bano tibena nakunaba. Tulino kubanga buli bana we bali kwirayo ku isomero tubagulirwa abalenzi ebyaba walalero mbizira. Abalenzi tubagulide.
0: Ndi bisada we gele ku masomero bangambye namunyumya. Ebyo betala munyumya. Ese diye bsemba tiyo. Ebe namunyumya ses dia gemyo muri de isomero ekisulo kya bana. Aye cha mukisante zama nakoze ki? Babali wa mkila sezi nga bai kusoma kucho. Tujia mbaizo. Tupasati na kuwabe na mnyumbia sesi. Nwa mduo guochicha.
1: Wobanga wakama lokuwe gaita. Jamu chinabiro. Okolechi. Ofuke. Osolo kuba ngotola mwobu ukobo. Mundomu. Then. Antibiotics. Idagala eritobu uka. Wobanga toli mulwaide. Li avoiding. Avoid unnecessary antibiotics. Tomira ino idagala litabuuka. Kubanga lirija kubanga litawanya obuuka obulungi. Obuli mumu watu ogwo musulogwo. Obenga immunity yo. Jebeta first line of defense of immunity. Ngefunda kabidi otanike kubanga ofuna infections. Timusa onze tiwo ni infection. Chovako nakatawo. nako baba chalaba tawona UTI gundi STIs ni UTIs chemube mukole mu betaringe chintu chala vaginal flora ya imwe okolotia mu buchala nako bantu mulimu abasi abuuka obulunji obuuko obwo bulunji we bubamu obuuko obubi we bwida tibusobola kuba namere emala na space emala kuzalagana kuleta bulwaire singa obuuko obubi buvwamu olwa stress olwemere nsavweino olwa antibiotics edagale tulia olwa pad sembi de tukolesa olwa cancer obo ofuni olubuto obuuka buno busolo okukendera obuuka buliwe bukendera kyobo okole funa amata gata we bikopo bibiri gageme bongo otole kine kya bongo ngamazo okugema bongo deni ofuka amadi ago muchikebe ogeta wazenga wansi mu buchala agabongo amadi agavide mu bongo okay. Chitegeza ki obuuko obwita bongo nobuuka ate bulalobo obuba mu buchi obuba mu buchala kale woganaba oboli kwizayo obuuko obulunji o preventing obuuko obubi okukugema logic yayo jitegeye Mr. Chowalyanga
4: akategeere
2: okalamu obubibwe bulo obufuse bongo agavudde mu bongo gema
0: obulunji
1: obubiyo obwo bwomuwa gwengo genzo okwegatta naye oba bwasanga mu kinabiro oba bwasanga mu kabuyonjo oba bwasanga mu nika obubeera mu bongo yobwo bulunji
4: okay.
1: Obo kiraba n'abakyala kali kali kabakyala yadembadde kubaami woberanga oli kwesangula toyina kubeeranga okkiriza bubi kujja kumpi n'obukyala kubanga obubi buberamu obuuka bwa E. coli. E. coli ereta UTI nyingi nnyo kakati olwobera wesangulo ino kwesangula ng'ogenda mabega togenda mu maaso ngoza mu maaso kwana nakyo kiyinza okuleetera omuntu ayinza okugamba nze toyizange nungi nze nika zange nze kyusa naye nafunye waki infection basajja baneeno basajja abatuleetedde ebintu bineeno mwatu ate ng'oli kunenya muntu wa bwereere gwe wagenze n'osangula obubi then n'oleetera infection eyo si kyekyo Mr. Chowalyanga woberango ina new sexual pattern na Mr. Chowalyanga okwewala UTI zineno gendo okebeze oba kolesa akapiira omulundi ogusoka neberanga mukebeza kwa bibera byamango kolesa akapiira oba kitegedde ekyo deni abami nga bali kutwala prostate oyino gendo ofune treatment mangu buli wofuna kidney stones oba urethral stones oyino funa treatment buli wofuna diabetes oba sukari funa treatment kubanga ebyo biletera nabyo infection biletera omusulo obutagwayo prostate yesiba omuwatu ogwo omusulo negusigala mu bladder negutandika okuvuna neguletera infection sukari eretera obuuko okubeera bwagala nnyo omusulo guno nobeera ng'ofuna infection kidney stones era zizibikira nazo obo kirabe mukama wange kakati signs ne symptom ezalo wa urinary tract infection zinagamye nti ofukirira kumukumu oberango yagala okufuka buli kaseera ekiro ato ofuka nnyo omusulo ne guberanga gukendera okubeera ngugenda osobola n'okubeeramu n'omusaayi omuntu asobola okufuka na omusulo ne guberamu omusaayi omuntu awulira nti amaze ofuka naye mu urinary bladder nga omusulo teguweddeemu omaze okufuka naye owulira nti omusulo teguweddeemu deni omuntu okukalubizibwa mu kufuka asindika naye ng'omusulo tegujja obwo bwonna bwonna bubonero bwa lower urinary tract infections Mr. Chowalyanga okitegedde ekyo sebo simanyi oba mu lukakamu alina kyagamba abantu nsobola okugenda mu maaso
0: mbongere ku namba d'amasimu ag'omusawo ono kuba baida kwetaaga ino then bwe kinaawa nabatusigaiza dakiika abiri gonka abamasimu alright kale katolewe namba dino mbenga mudigema bulungi osobola okumwagana ku noti 7786524 yaga na Dr. Wise wa Nicholas ku noti 7786524 oba Airtel ku noti 7982619 otukubye ti Airtel ni ya WhatsApp.
1: Airtel ni ya WhatsApp.
0: Kanjire moku eri ku WhatsApp. Musobola omuweleza message ku WhatsApp. zero msambu zero ndala nana ibiri nkaga ikumina muenda baba jimmaisu
1: kati mba ite nga nkari ku sexually transmitted diseases ne diriwa because tukobye ndiri diseases namba ndala nenda ndogele ku chlamydia. Chlamydia ere tebu akawuka aka bacteria kebeta chlamydia trichomonas era eida nga oba ni discharge oba amadi agakuva mu buchi agakuva mu urethra omusulo gukocherera emo madi nenensi go wansi dikubluma olumizibu emo mawansi oluiso inzo butabana kabu kabubo nerubo nabona era wewe gaita ni mwino omusadanga ina chlamydia obuwoka ye gaita no omukazi omukazo yabufuna era omukazi ali most likely ye no kulumizibwa mundira no mugongo no kuvaya amadi agatali malunji okubundula amadi agatali malunji kisobola okubanga kikomplicatinga omukyalo ono yabanga tafuna na lubuto olwokuba nti afune chlamydia oba gonorrhea kwa gonorrhea ni chlamydia ne bikasinze kuleta obulwaire bebeta PID pelvic inflammatory disease amabwa munabana kumuna gwana bana oid PID chigemera muona wona chigemera mu amabwa kumuna gwana bana munabana munseke ni kunsauda maji kale webanga bikose byo bityo gonorrhea ni STI yindi yiletebwa Neisseria gonorrhea akauka kebeta Neisseria gonorrhea Neisseria gonorrhea obanga ovwamu amadi ga yero discharge kuvwamu eba ya yero oba green ato omusulo wofuka gukulu maino wobanga olwalero wafunie yechimiole chikola mu banka wabanga wegaitana nacho ido kuncho otandika kubanga oli kulira wowe immediately gonorrhea mwena azira kwecho asfunza obuwatwa gwomusulo ogwomusaada mubakazi gonorrhea tetaba babubi bamutugemya bugemye oba yaleta PID lwansonga nti omuwatwa ogwomusulo ogwabachala mugazi aye mumpi kati akawatwa akabasaada akatambuza omusulo kafunda aye kawanvwino chova infection zedi ntudutugema aye nezala amasira amanje ino jebeta gonorrhea eye tugema wafuko omusulo nga guzibye ero olwisi bakolanga luwa jinga tukalifu na antibiotics bakolanga oluwa jibasoka baluta ku kumumoliro eh we bamalawo bagema basoka bakubisa mochi mu bwami okuba okuba agabali kusembula echo bacheta bushing tukachikola nena kudino aye ngati tukutatu bya mu atiba fire yali yakuitanga buka ti kuba anti babugumia ai sign over ni sanitizer oba ni ni gundi oto kilevotamu wabango sobolo okubango ofumba echuma ai tufuna oluwa ya bulungi ino aye nga lwaki saunga lulikirini twasoka twakubisamu ku mubusada uwe tukubisamu amasiraga no gavwe yo solo okufuka era kiya
2: kati tuli na yeje jina ke njagala wali ovudde babira katone yongerayo ogambye line ya ndwadde joyo gedao
1: STI
2: kakati ebizimba munabana byo bigwa mu kitiki bigwa mu line yayo
1: ebizimba munabana tebigwa mu infections ezibireta zino bazita uterine fibroids ebizimba munabana ekibireta kiretebwa njia chogera mu luzungu leni nchiganda waze ne mu luzungu chija kunyangwira hyper okubeerango ina hyper estrogen hormone estrogen nyingi hyper estrogenic state we wali hormone eyamba okubeeranga eyamba omukyalo gena mu nsonga je bayita estrogen estrogen ebuli webeera nyingi nnyo egena ku masoleya eya uterus nezimbya masole ya uterus neva mwe kizimba munabana kibaita fibroid it is hormonal not infection
2: abachalo bayambi ne omanyi bade babagamba ngo omuntu akwatiwe ebizimba munabana bagamba oyayenda nyala kiraga nti yayenda mu buto
1: nafuna bi ate abategata yabasinga okuzifuna ebizimba binenu okusinga abantu abegata nayinga okusing it is hormonal hormones zibera nyingi okay. nezireto obuzibu obu abantu abalwawo okuzala nabalwawo okwegata bazifuna era treatment wobera toyagala surgery osolo funa eddagala eryempeke oba netufuna empiso Zoladex ne empiso obuzibu bwayo nti eri expensive eri mukakadde kamu empiso giba kukuba per month obe mitwala ana we bakukuba per week ekerenda liri ku 15 naye omira emyezi esatu okuwona ebizimbe ebyo munnabaana ate ngamba banono oyambye abannabaana ndi kugira ebizimba munnabaana wobera ngofunye ekizimba kunnabaana oluusi mbadde nsaba nti ofune mangu olubuto kwange ekizimba munnabaana tekiziiza muntu funa lubuto naye singo kitegeera nti bakugize nti oyina ekizimba munnabaana gezaako nnyo okufuna olubuto amangu lwaki wobera nga tewazaalako Singa bakusala, chances ez'okuzaala zisobola kendera kwa bayinza okuinterruptinga n'abaana eno. Kakati olwo, ekirala singa ofuna olubuto, olubuto luzaala hormone gye bayita progesterone. Bwe buzaala hormone gye bayita progesterone, kitegeeza nti estrogen egenda kubeera ntono kakati ekizimba kigenda kulaakinga emmere kitegeeza nti omwana ali kulwanyisa ekizimba era wetumala singa omwana ali kulwanyisa ekizimba naffe twongeramu empiso endala naye ya mitwalo mukaaga yo ya sente entontono twongeramu empiso endala medrox progesterone twongeramu empiso endala esobola okwongera progesterone eno ekizimba kishirinkinge ng'olina olubuto eddagala lye tukolesa okujjanjaba omuntu ow'olubuto omuntu atalina lubuto ebizimba Libi, okubeera nga olikolesa muntu alina olubuto kubanga lisobola okusaanyaawo obulamu bw'omwana.
2: Okay.
1: So ng'olina olubuto tukolesa hydroxyprogesterone. Tukolesa eddagala bayita hydroxyprogesterone empiso tujikukuba eyamba koko. Wali edi tusobola okukolesa nga danazo eddagala lya danazo lisobola okukola bulungi empeke ezo ze ngambye ne milligrams tosobola kugenda bugenzi n'ogula milligrams omusawo yalina zikusalirawo kubanga kisinziira oba okitegedde mukama wa
2: musawo
0: kale ddakiikayi 13 tubenga tulekera ttiimu y'amawulire okuyidde tukobere agabayirawo mu lunaku mu ddakiikayi 13 era kambongera amasimu gano kubanga kikulu ino okuwona kwo ng'okutwaire ku dokito ono Lukaka mwafuna mwuni mwamichi walianga ni radio yene. Ukuwana kuo. Ngo kutuwe hilo. Ukuwana kudokita uwa iswa Nicholas. Gotu na mstudios. Nibu watonda gainu nonsi imatu lukaka mwamwe bale mwatu wumasa umulonji. Ele muigulu. Nzempe lamba na yu. Kale mwayonge na masi mwaganu. Uluwa ide mboga waandika. Uluwa ide mbota masi mwaganu mwisi mulio. Atebo otamu. Uluwa ide mbo savinga. Eiza sentinik. Waba dokita. Waiso wa Nicholas. Waandika ya 0-0 ndala. Ana na yubili. Nkaga ikumina muenda. Njiramu. Waandika ya 0-0 ndala. Ana na yubili. Nkaga ikumina muenda.

0: kale ampuliriza nkuaniriza konyonate kumukutu guno atene nkwebaza okubanga otambudde na fenona kulino olwalero ensonga za byabulamuze zitulese ndina abakugu okuva mojina main harbor hospital dwaliro lino nga lijjanja babaami kusingira ddala era n'okusingira ddala mu bitundu ebyo ebyenkizo ebyabaami ebyo ebikola obutonde bw'omwami oba bw'omusajja n'olwekyo ndi ne musawo Jina ate era alina omukugu nsaba musawo asooka babuzeeko tulyoke tutandikira musawo
1: nam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mwasibye mutya batuuliriza yes bampita oba erinnya lyange mpitibwa Dr. Nantukunda Farida nga nviiridde ddala mu Jina main clinic oba gyetwajje mu clinic
0: kakati hospital yes ensonga ki ez'ebyobulamu leero ze tuba tutandikirako
1: ensonga emirema tuyina mingi nenaku zino
0: abaami kirwadde ki kyosinza okwetegereza ennyo kakati kitulugunyiza abaami
1: ennaku zino nfu nnyo abaami abasafarinze mu kufuna low sperm count
0: enkwaso ntono
1: ate tubadde tukibuusiza nnyo amaaso ng'enkwaso ez'abaami ntono nnyo ddala
0: ky'ogamba abaami abamu babadde batandisa ofuuka abagumba
1: yesebo omanyi waliwo ebintu bibiri era waliwo omuntu ajja n'omukebera n'omulaba nti alina low sperm count n'omugamba sebo olina low sperm count nina kugamba omusawo nze sperm zenziwulira nyingi there are two different things
0: yes
1: waliwo waliwo sperms
0: yes
1: semens
0: yes
1: those are two different things
0: oh.
1: What are semens semens zezo zo zezijja ng'ofunye ejaculations sperms zezo
0: byebirungo ebizaala
1: abaana ziwuga neziwuga nezigenda nezifatalizinga egi
0: kyovudde olaba nti omuntu asobola okuba nga byonna abikola bulungi naye nga tazaala
1: yes ate nga munanga abantu bo tebakimanyi nti omuntu ayinza okubeera nga akola bulungi nnyo buli wamu ngaali ku mutindo nga sex performance ng'akola bulungi nnyo nga amala essaawa ezabulidakiika omuntu wa bulijjo z'amala
0: nazirina
1: alina infertility
0: yes.
1: Infertility nno eyo mu basajja eva mu bintu bingi nnyo era ekuwa ebintu bingi omugumba pakfamu emyaka egikuze omusajja asobolera ddala okubeera nga tazaala ng'abakazi abakyala we balina menopause oba we batuuka ekiseera nga bakobe tebakyazaala n'abasajja balina ekiseera nga tebakyazaalirako ddala oba ekigambo kibayita andropause simanyi bamwali muwuliddeko ekigambo kibayita andropause andropause it is the opposite of menopause yesebo mu basajja nabo batuuka ekiseera naddala ku bantu abakuliridde emyaka nga ye takyazaala okuva ku myaka nga 5-5 n'okudda waggulu yes baliwo abamwa nga bazaala bangi nnyo era waliwo bangi nnyo nga okuzaala kwe oba sperm low count
0: ng'okuzaala kwe kwakibogwe
1: yesebo eviiridde ku butazaala okwo
0: yes
1: so ffe ku Jina tukebera enkwanso ne tumanya enkwaso zo zituuse zitya era ne tukugamba enkwaso zino zigenda kusobola ku fertilizing amagi oba nedda bintu bingi nnyo ebirala ebikola ki ebireetera abantu okubeera nga n'abavubuka abato naddala abo abavubuka abagenda mu gym abo abavubuka abagenda mu gym n'obwo abakozesa
0: kyogereko ko musawo
1: yesebo
0: nina gwe nawulira agamba nti abavubuka bano be mulaba bagenda mu gym okukola obunyama ebiseera ebisinga mbu n'amaanyi g'obutonde gaba matono mu bavubuka we batyo Chukanga akanyama akaweza atemu abachala bimwetanira.
1: Antika akati omusajja agenda. Na gamba yagala kulabika bulungi alabikira abachala bulungi. Kati watu kayo mu gym, baba nyinyi abakola mu gym baina ezo zi anabolic zibaba wa. Ni anabolic ezo zibamu steroids ezo nga nyingi. Kwe gamba alabika bulungi omuntu amize anabolic ezo zirimu steroids zikuangu ya mangu okugeja okufuna 3 packs naye jokoma ozinyo ozilia oba ozimira chiku kendeza spam zizo ezizara nobu gumba kugendo kolachi
0: okugendo kubujina
1: yesebo era omukazi goyagala ojamu kolachi ojamu funa kubanga olayikula vikavulonji ninga tusobola mukolachi muzalamu. Echo kulala chi reducinga ezo kati okureducinga chikakanya spam libido. Obelengo obwagazi toyina kati wobanga toyina bwagazi kira kijja kuletela kuberanga togenda kuberanga oli performinga mu bikola byo kisenge buli kaseera kubanga toyina bwagazi already.
0: Yes,
1: kati era okuberanga performance yo mukono mu kisenge kivira ko obugumba infertility mu bami yesebo kivirira ko ddala emirundi egisinga omuntu ayinza okubanga bwatu bwe yazaalibwa genetic nga kyo kya butonde bwe bwabwe ewaabwe gyazaalibwa famire ye nga bambi okuzaala ko omwana nga kitono ngo enzaala y'omusajja ntono ddala
0: ekyo gene kijjanjaba nga kiri mu musaayi
1: togeza ko kulaba nti tongeza low sperm zone zone netuzirisa atendo necho
0: kubiri
1: naha atendo necho kubiri sperm zizinzo kubanga mwezili ninga sperm zinazo ngumba nga tezili fully obtained nga tezili na mitwe eza tezili na mikira you know atenga sperms medically tugamba nti sperms esobola kufertilizing eji ino kubera nga ina byonna head abdomen and thorax mutwe ekibuto buto nechikira so that chiwa balancing sperm weyo kubera nga ewuga netuka kuji musdachikezo zibachikola chi zibatondebwa so sebo aliye yo suffering a low sperm count kujira tujitereza
0: okay
1: o netujireisa sperm zeyo kasta tujikebera ne chujikonfirming anti yadde taina kubera nga toina dala yadde yadde
0: yes
1: kwa wali wabatu nga taina yadde yadde sperms
0: na inga naye agala kuzara.
1: Yes, atenga tachimanyi kubanga ye agenda mu like they go mu mbera yomukwano neba injaculating nalabanga semen zavuddeyo kati ye walaba semen zagamba nakanze mzawa nina sperm enkwaso nina nenge kwaso takola
0: ngatalina yes.
1: Kati wali watabaina abataina byonna ataina semen taina na sperm
0: toya alibo binyo
1: nga kati abantu abasinga awe bavukira nibaga probably ni no buzibu nga semen naye taina nga naye tezikola ki ziweddemu kiringa nga atenga byonna byonna bino kubera nga bitambulira wamu in most cases kubanga kiringa ngo kubera ngo ine motoka but nga toina jivuga can that come move
0: tesovoda
1: kati oyino kubera ngo ine motoka naye nga atero manyi n'okugivuga ogizawo kati that is the same thing ekikwatagana ku semen and
0: sperms
1: and sperms kino kubera nga zonna mwezili semen mwezili sperms nazo nga mwezili kale kwegamba abantu aba sperms bomba zemu ekirala erectile dysfunctioning erectile dysfunctioning chechintu echecha sinze
0: okusumbuwa abasajja
1: ensanji zino
0: kibasumbuwa
1: bwekityo si bukyali edda
0: tayaka
1: edda techali bulala edda abantu bali healthy abantu bali beisa bulungi bali abulungi nina kuzino abasajja mulya bikomando engano nyingi mu mubiri
0: buto
1: munji mu mubiri sukali munji mu mubiri nikiretera gwengo omuntu amanyige kisengo kukola ki okugwa
0: butu kai tuloza batuloga
1: omuntu omuyamboza mboba kati mkwano gwange kubanga bambi namonya ne munamboza na ngamba ninamuka msajja gwe nayagala ko nalowoza wabawe yandoga kubanga nali bulungi lately so ebintu ebyo byonna byonna oseba ali eyo prostate ebikozinga kudwaliyo tuleseyo omwana wa myaka 16 so ekiri tumulabye nga tumuwadde n'ekitanda nga blokinze okitegeera yesebo
0: myaka 16
1: yesebo
0: ngaazibikidde
1: so ebirwadde bino bikwatira ddala it could be nti ye genetically abadde nga prostate omanyi ne prostate erimu genet eri genetically yes emu ekwata okusinzira ku birwadde sexual transmitted diseases notarawo okuzijanjaba nezikula nezifukamu prostate nezi banga zitawanya prostate yo kubera ngegazwa na yendala era abantu abasingo jja kusanga family emu ngefa yonayo nanga tata yafa prostate omwana ali ku prostate era gwe yafa tata we yafa prostate oyine emikisa mingi nnyo kuba nti ogiyina oba ogenda girwala so omwana ze nasooka nemukebera ogwasooka nezaamu nenkebera ogwokubiri nezaamu nenkebera ogwokusatu ng'omwana kitufu ayina prostate
0: mu kusooka wasooka n'owakana
1: because medical is not common
0: ku myaka gino
1: mu busawo tekiri
0: common
1: si kya bulijjo omwana oyo ku myaka egyo 16 obelenga alichi alino na msini ya tu
0: bambi
1: baso kanebaja ni ngamba neda netudam netu running a tests delo ni agenda mlaboratory kwa rabu ya akaja nga tests zitegeza chintu cheche munti omana ina prostate enlargement so sebo sobole kwa atagwe ne family yo nga kastaba nga msajja no mleta mduwalido netujanja ba prostate eda tuwa tuchimanyi era ne medical egamba inti okufuna benign prostate hyperpressure oba okugaziwa kwa prostate oba prostate enlargement kuva ku myaka it comes with age naye esawa zino tukitegeera nti n'omuvubuka ow'emyaka 3 atalala prostate
0: myaka 3
1: yes tubalina bangi nga mulwadde wa prostate so
0: ng'ovudde ku infections kiki ekirala kiyinza okuba nga kiviirako obulwadde obwo kubanga oli omusanga ng'akugamba nti nze sirwalangako birwadde lwadde ebyo birala naye prostate
1: yesebo bintu bingi nnyo ebirala ebirwaza prostate gambanga nga wenkugambye nti abantu abamu baba busy tebarawo n'okuwasa so engeri yaabwe
0: simba wakati mukwano gwange ibanda kale naye kyembuuza omuntu okulwawo okuwasa kale

0: eliye nakavule okumpi ni hardware ya haji mwiyangu.
1: Mbali bali kuround about ya sleeping baby.
0: Oboso mbolo bakubila kunamba dino.
1: Note musambu itano ndala, note mukaga itano ndala, mkaga na ina.
0: Oba, kunote musambu munana itano. Isatu ndala ndala. Ndala itano musambu.

0: Bamwese King sa asema anda Manisul ena kwe domwe zinga abidi na isatu tulijaba na ya kuminjiz garden ni busesa bugweri abachebe sebugweri neka mwezi gweri kumina mlala ena kwe domwe zinga abidi na isatu nga tukuingira wa mudese mbao jago bachikambo ino okuingira kwa mitu wale ebidi ebidi okuingira kwa mitu wale ebidi okuingira kwa mitu wale ebidi basebo nibanyabo bamweta King sa asema anda Manisul hello wansebo We bali kuulirisa. We bali kuba kumunange. Amina. Nkubera kubukobere wa joli joli ulisa program wenu. Ngobita ku 0745 5855. Hello.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanjisebo.
1: Baba yetu.
0: We bali kuulirisa.
1: Kuna majonzo okufena bile bi baba.
0: Yesebo.
1: Vibe ku vibe baba ndiji ulira.
0: Bolirwa kuneba vibe ku vibe.
1: Baba,
0: tukubye nao baba. Okay, we kuba ngoliyo, ngoli uliriza. Nkubera bukobere wa joli kulisa program ninze mwene DJ Fanta, Mr. Vibe. Hello? Wanji sebo?
2: Okota DJ Fanta.
0: Ndi bulungi okobota sebo. We bale kuuliriza mnangi.
2: Unose ni kaitanswe na wankwale. We bale tuwele.
0: Iye sebo? Kale, oli kuchinana mnana katoneze muka gabu Soga Royal Radio, DJ Fanta is my name. Ati mukwa nosome namba yo Nama nyagereta Tofumba na check Biri kwebio biendeta Never die Alikule
2: Yes, DJ Fanta
0: Wanjisebo
2: Na Fanta Saba Saba Manager Saba Saba Disco Sound
0: Ewa
2: Ndi balaks kabugweri na malemba.
0: Wabali kuba yomunangi.
2: Yes, wabali kumbi.
0: Kale wabali kuulisa DJ Fanta. Mr. Vibe. Buli wakuna. Eba vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Ngaba uliju ulida. Hello.
3: DJ Fanta.
0: Wanji.
3: Baba wabali tuweleza.
0: Banangi wena wabali kuulisa ready yenu.
3: Kale baba. Nze ni mayuge.
0: Nani yonu?
3: Zebande tamai kwa wena ndi kulizo tintu se wakate nga chikambwe mwano tumbu ili.
0: Wakoti banange baddest inga tumbu ili.
3: Mwano tumbu muziki ulimukambwe ino chali wangi.
0: Mwana vale kusima.
3: Kale baba.
0: Kale sebo.
3: Ya tuwelezi.
0: Amina. Bane ta DJ Fanta Mr. Vibe situwe skila bolo yengo. Kuvalwa sandi pako uluokuna nzemba wanu. Uta ako uluoku tanu tibao uluomuka gatibao. Zeni namba nimu. Mani muku mula muku. Hello.
4: Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Wewe bale tuweleza baba.
0: Wewe bale ulirisa.
4: Niko gani baba wale isifo wakale die kamila bifo mwana ambali.
0: Yes sebo.
4: Wewe bale kutumbula.
0: Yes sebo. Mwena wewe bale kujitega.
4: Kale sebo.
0: Yes sebo.
4: Wewe bale isifo kamila bifo mwana ambali nsibu ile.
0: Amina. Wewe bale kuba ngoliyo. Ngoli ulirisa DJ Fanta Mr. Vibe. Situ esikila. Buli wakuna. Eba vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Vibe ku vibe. Hello.
5: Hello.
0: Wanji sebo. Mama Moses, mayugwe bali kuba ngoba kungo ulilisa.
6: Kale sebo.
0: Kale nyabo. Oli kuchinana na mnana katoneze mkaga Busoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Buli. Olwa Sunday, tubaka mkadongo kamu. Olwa Baraza, eva weekend Monday. Olwa kubiri tukubane mba Nsoga. Olwa kusatu nemba damu kwanu. Then olwa lero. Toba mchebeta vibe ku vibe. Hello.
5: Hello.
0: We bali kuulisa Busoga Royal. Yes, sebo, nani yono?
5: Na mkoyo kufinzira mdistrict yewe yende, na kidera.
0: Manange, mwe bali kubayo nga mwe kuuliriza. Kale sebo. Baddest, DJ Fanta, ba mweta King sa, ena kwedo mwezi inga vina isatu, mwezi gwa November, tuja kubana yawe, usesa kuminjiz garden, mchivuru chebeta, bugu edini eka, bugu edini waka. Hello?
5: DJ Fanta.
0: Wanji sebo. Wewe bali kuuliriza wena. Ano mwana
5: mwana tafuru
0: kwa kusa. Anyo no?
5: Mwana tafuru.
0: Yes, sebo. Ne yansi mpereza yo. Wewe bali kupanga osime mpereza yangi.
7: Amina sewo.
0: Amina. Munange wena wena oli ku nkusima ino webale kubange. Iwo baku buliruna ku lwemba wo bawo. Uwanjise bo.
7: Navigira tiso ne sidera.
0: Yese ba sidera.
7: Imapereza ayo.
0: Ukale webale kubange oliyo. Ngoli uliza DJ Fanta maketi okuva saa mukaga paka saa munana wele ndongeri kulira ngate zikira olwa lero atuba mu more music let's talk wae olwa lero ebigambo eba bitono music aba mobiti livaba tobana tujeta vibe ku vibe ainga bebu gweri anongero bategeza antena kwedo mwezi ngabine isatu omwezi gwe 10 na mlala tulija kubaniking saa gwe muliku ulira okuingira kwa mitu wale bidi ya bidi VIP mitu wale tanu tebo mitu wale tanu na kakaide sukati we okuingira kwa mitu wale bidi sawa dino wakari woku ticket edo mtu walo wasigerewe ticket nito neino diwewe edo mtu walo soli waidembo kwefune kutiketi edo mtu walo wadema asasula mitu wale bidi kumuliangu ayo bonabo za ticket jasa sule mitu wale bidi kugeti yao hello. Wanje sebo.
8: Mami pasengira mba sadowe banore.
0: Yes sebo.
8: Dima wisi memberezayo.
0: Kale weba likusima. Yes sebo. Weba likusima mnangi. Weba likubanga oliku. Atengo oli ulirisa. Hello.
9: DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
9: Kale datu tonyungu wakabula.
0: Kale weba likubanga oliku. Ngoli uisa DJ Fanta bolo yenge. Nkubera bukubere wa Joli. Joli ulisa programu eno mnange. Aliku uliriza. Hello. Kale katifune yo kwa hundi wano. Eno programu waboji uliro ino kubanga toba mstress. Kubanga eno programu ya basa ziba stress. Hello.
9: Kwa DJ Fanta.
0: Wanje.
9: Weba lotu uereza.
0: Weba leku uliriza.
9: Eno kachate chile nema.
0: Yesebo. Okay. Enamba kuli nobita eri 0745 5855 msambu. Bamwese King sa ena kwedo mwezi ngabi ne isatu omwezi gwe 13 tujakuba naye ku Minji's Garden Busesa.